0: gambo cha mjani.
1: Ndikia mwanangu gambo cha.
0: Hati waku gamba.
1: Mjino.
0: Ika yunga njuku njuku.
1: Awebele furuma baba.
0: Zane wafe.
1: Aha.
0: Evangeli wanu. Evera angeli wanu ika yunga wenjini.
1: Hebya dala.
0: Ifuru miradala.
1: Mazima.
0: Atena fene tu jitumbula. Tunga katumbuli nama tuze. Umanyijo wabiseza megali. Nga ntumbule vizina alune chino ne misa nga visila vikuva.
1: Hei.
0: Amami mbugana ange.
1: Mm-hmm.
0: Hei. Hei, wansa zeko wanububinyo. Naba atoja tule kani zanga mwere tubuli saa wayo na. Atene mba gamba. Na nja kupa isa isa mao mpola mpola. Mpanga nange, yee, nino kujuli lizanga.
1: Alali.
0: Atiao, abatuzeleka nga batufuna. Ah, bagatako kutubula radio budu. Ato manyi radio yafe. Ato juki ya ye kuba wano Masaka. Egera de Kampala.
1: Bwechiri.
0: Kati ubuli wangu bali yo batufuna.
1: Batubo na.
0: Batubo na wawe Kampala wali kumbo na.
1: Halali nyo.
0: Darogo.
1: Sebo.
0: Tulido kujaguza tuno kwe ya gala na tucha alivalamu.
1: Bwechidi.
0: Buganda nga abantu abantu bafa bagenda. Katifa bacha alivu. Buganda nga tukoreche tuwetaga.
1: Kwe ya galamu.
0: Katwe ya gale. Tukube kuredio. Batumanye. Bwechidi. Omanyi
1: munai.
0: Natukubye kuredio chikubu kutegira.
1: Bwechidi.
0: Kubanga salongo.
1: Nye
0: singa la lisi kuwa kuredio. Singa sute munte gira na kunte gira. Na ya atenga mwumanyi mnaye. Ya katonda we vichu.
1: Bwechidi.
0: Banga soo kukuvile simu ya ngisalo. Mune ngamba spambi jeze gundi. Na ngamba ee mgana ngechichi chichiri wu.
1: Alali.
0: Kati mnaye mikwano we vichu. Na ya katonda ata kuwa kuredio na munte gira di.
1: Atedi.
0: Tosu ula kola chi.
1: Kumunte gira.
0: Kati munaye.
1: Tumanya
0: niwe mfira wano soka isalo gamba haa salo ngu yali muuliza wafiri chibisi ya tugeze ku
1: ya temye
0: ya temye kile tumuwele kere
1: mwishiri
0: mwishigira
1: mnaye
0: kati munaye ito kwa kuledi yuri mvubu kati wali akumanyi chike nyo
1: mwishigira
0: hei batu yimbirira
1: hei
0: batu ogerira
1: walo
0: joe binasanga nga wali murugamba au mulaveva na wako wa kuredio tiwali na adene chikumi na yenga ate umunda wako wa kuredio osoro kubisaka manyo beva kakama soka na hivyo ni machifanya
1: kubela kubela zibela sente airtime wabuli kande zibela
0: sente wote machimaba gamba watu ugerera watu yimbirira osoro kubwa konga tolina kakimuna indavira dala faba kakawa kulaji
1: abaso kila dala
0: lera ulimunda kuwa kule diyo ina ya mwechi kiwa
1: mwechidi
0: isoka na wena le diyo kujisa mbubu wani
1: mwechidi
0: adene chilala tuso wa kuita kule diyo katolena yetai
1: era
0: katiwachi watu yimbiri lanyo
1: nsege era
0: aa vende kwa mganda katisalo ngo
1: wajisebo
0: wakala nyo na hama tuzewe kayunga wakala nyo
1: we wow
0: walo msaji wa mwita makanika adam
1: nakata
0: ngamba tumbu dali ya kuhuliriza
1: we wow
0: na msaji wakala nyo hawe kayunga
1: hila
0: munaye
1: sebu
0: bagamba ama zigari kakulukutu zigari kakulukutu ndi
1: ee
0: umelisiri mganda na wetu gezako
1: ila mchiri
0: sebu ino kutunula jiwa lufu ndi
1: mwechiri ya ilamu nai
0: amatuzeveka ulino jiwa zite ya sebu ya kajambia umanyiwe vyata andikira mganda hake
1: ya ilamu mwechiri
0: amatuzeveka yunga wako agala juu vandemu wa yiseme gali
1: ya wao
0: bajoge ya
1: ilamu mwechiri
0: umanyiwe vintu ya kusanyu kwa kudigida kuweza ublamu
1: alali
0: katuwalo msajia wangu wa mita achita ferwe taku na ya kwa agala nyo
1: wow
0: alombo nchiaba shafiki
1: ukuli
0: kato juli ya sekoma nambo sembili ziku saluni walombo sanjwa ngomgalanda Alex kayunga
1: yesebo
0: yotano wangetano vako zile mtu mirei Aisha Wiz Uganda umunyibi
1: mjo
0: zile mtu mireko ni Eva Smart mjuzi
1: mba
0: Azawi ya dawa
1: nga mwari ndoza
0: anai Azawi Shivani awawana tunja banyo njeza kwa hawa ulirawa nina mwebali masaka talogo
1: wanjisibu
0: awawana wa dawa
1: sija kulimba
0: nawe tochava ulira tochava lava Ababa abatuli yake mikolo manya wala kati
1: edo manya mnaye
0: mwala bubula omnaye musaja tuke na gamba wala kwa kuledi yo wachi wali serebu viziko
1: adi munange gamba gwe musaja abasaja mwala bikole ebyo
0: naye sife na
1: hey
0: kati hizo wanga mwendi serebu nipasa serebu munange so kumunja kuchira kuchiala kola lwachi machi munja kuatenga na Musa ngorodi na geno mwagala ye Musa nga mukubi wa video
1: ye
0: Musa nga mukubi wa kusimu wanga serebu nga mumanyi serebu muno
1: aha
0: bweba disco tujigena baba
1: hey
0: bweba na munja video
1: aha
0: tukasimba fembi wetuwa wa gudu wali yo mkolo Musa kupitika tuga tukasimba tukoma u
1: banna
0: nato mwujia kwa atinga wa Musa anga mwujo yosie mkola
1: ee
0: abataja tuwewelele muu omuntu echiru chomuza chichu
1: anji munange
0: abadari wati
1: abuli buli omu na echiche munange buli oma inenge jia kula mwe vivye
0: ee
1: tipifa anagana
0: chuchitufu kubanga nangu laba ndiyo kugamba wedi
1: ina ye
0: katigwefuna tugezenga nga gundo nuwema sako piona fifi
1: hey
0: nabu haku wakuredi nangi ngangu wakuredi
1: mwe
0: muwasa tuwa tujajiku wa saka ya fedi
1: habu mwe muwasa ngomu kawai soko vembi ya redi yogwe
0: siso mwola
1: leka nawe
0: no kubuza kumikuwa reja no kubuza kubandu mama ye jali
1: kunda
0: ya mula mandu ni wana umwana ya dawa kati huyo wa shiva nite tuchaba ulira
1: kati we kubira kalango ka fifi
0: nge kubire
1: anji umazo ke kubira temi nondi yeme
0: is a city day
1: umazo kamu kubi okay kubira wanji
0: is a city day
1: ayabaz
0: yu anabana achi gumira zano nyako
1: hey
0: maika tizi munobude
1: kutara
0: vika
1: ayabaz
0: dalo mkwa gala nyo
1: nange wenji mnyoanyi
0: abatuze beka yunga njuku unju
1: dala
0: kuwele zoburu unji
1: okuli za mnyoanyi
0: nae radio siya chitange
1: yeso
0: naiga nange suviro jizi imba
1: nkale mkana nange wabari kwanga kweli tali kikecha mulibo gambo cha angambia kwengi baba tumbu deya kajambia tematema njuku unju bamu ita tali kike tali kikecha mulibo nkwa gala nyo mnyoanyi ni nibu wakita kufacebook kukudipi ya yenzali kwa awo.

0: number one DJ.
1: Wangi sabu.
0: Wewe lenye kuweleza.
1: Wewe lenye kuminako.
0: Amanya ni Dobozi. Kabeja mira kwa muru sana.
1: Yeso.
0: Endagwe muru wengo mkajinga. Ini kodi kwa zesa kare. Kankone kuna basa ndizi kusaluni.
1: Njo.
0: Ino ni mbili kubuka. Wajimati ni pulo majiri. Abana bena bempanga ya wane manina tete mkampala. Kabeja mira kwa muru sana biga.
1: E biga pumunyanya. Obale kusulisa. Awo kazingonyo. Hello.
2: Dada waban.
1: Wangi.
2: How are you today?
1: I'm good. How are you?
2: Dada ukufana na chanabu.
1: Anna.
2: Dada ukufana na
1: kwa. Anna. Nonya kufana na banango. Ndia kungi. Demisejo msimirunji.
2: Never
1: nag.
2: What do you want?
1: Olamo mtuwa inaba chala banji tabu la kati otide no mwo gila. Ngabi gaba bi kubuze.
2: Tugira wakari.
1: Anti guachi tandise kati mungambe. Amu ngambe.
2: Banji kari.
1: Banji.
2: Banji.
1: Bebizibu.
2: Neo liotia.
1: Mweba
2: libo na wakazi bangi masaka.
1: Ngabani kuba sibamanyi.
2: O asoka kozi ya.
1: Shi, zatabala. Zatabala nawe.
2: Nyanjo bamanyi.
1: Ah, waliyo nyanjo lidan.
2: Tabuna ina mwana yao gamba.
1: Ndo wasoko kunyanjo lianti ye mukazi we wakawa msula munju no duka.
2: Ndo nayi.
1: Kacholo mulala yaliwa. Why? Are they going to be able to do it? Yesebo sikuina ko. Tewali buzibu. Tofa yo.
2: Padiye chatle.
1: Sikuina ko buzibu.
2: Neulira kati aga mukama katonda nyamba.
1: Ya. Gira. Tewali budde chirete.
2: Tegani kozo yuri. Atena mwami zeni wendi. Karuna kafunye.
1: Ye bizibu byokebe.
2: Karuna kafunye kumitana zmalao.
1: Ani?
2: Oh no wajindi, we kampolo sengani. Bamiga sengani. Alemete kuruja.
1: Toma nina senga kwa ya gala?
2: Hey.
1: Kale sija chogila.
2: Kale mungabe bambi. Mungabe ze kusente.
1: Ay. Kai wa. Wa ayi.
2: Dala.
1: Ozi jewa.
2: Omutise ogwa bazo kwa fene.
1: Ah, tewe inako. Aba mugulo balaba.
2: Aba kete kabala ba.
1: Yuyo kenyini gwe kenyini webira feneo. Omutindika, otindika mutindiko okumu okwengera.
2: Sikiaga fene ba izo DJ kankuburi.
1: Naka jezi.
2: Oye jina Mr. Fenekat.
1: Olo lubuto lugai afu sebo lo kulia fene.
2: Wanai. Ye yuri utia.
1: Ah, gokolo utia.
2: Hey.
1: Hey. Ngati. Ah, kati nkugame nti ndibu enti okolo utia.
2: omanyize yange bibaawo byakolebwawo fasta
1: nga tiwabikolera mukazi wo
2: aiwa
1: gwewaleka mu nju
2: namugaliramu
1: kwanza katuntu
2: kajone setagisa
1: aduka paka jaga
3: adia
1: aha
2: wana mipro kumama na itu bonye bonye wana mipro kumama bonye bonye wana bonye bonye
1: agwa bonye bonye sebo
2: inzi
1: mm
2: nade wakulaga ngamba wakile nina yu angu
1: Go kabi debizi. Go kabi debizi bubio.
2: Binge.
1: Wani.
2: Obonye wenye no mkwano mkwano.
1: Ah nedda sinza tegwa.
2: Yeye.
1: Girove wano wajiguze.
2: Pesa jibuguze na ye.
1: Eh.
2: Gira mu mgabo.
1: Ai.
2: Eh?
1: Ah nedda so si abamporogo.
2: Si ya.
1: Si abamporogo.
2: Ehi, chiama su mabambi abana vari si chiama bagalagno.
1: Dalla.
2: E la patola con quano.
1: Mmm.
2: E via dalla faccia ambuni.
1: E wow.
2: Dai, ma come un golo, namo mua, pasquala, namo ne va come un golo.
1: Bubi, busa tu bocca.
2: Cucci sa, we chiamo.
1: Nanna.
2: E chiamo un gundo. Bannai.
1: Bawa, nanga, te tu li cucci sa, we chiaffe.
2: Gondi mzai kamati ya wakamati Sete maisha mkama saka
1: Kale
2: Ya wakamati ya naela kubikoli
1: Na ye
2: Na ye mkese mwisho mnyeto
1: Tugende
2: Wey
1: Yo
2: Abana liyata la abana bazi kubagala ninyo
1: Hey wow
2: Ere chatwati na wamati
1: Hmm
2: Nyanze Joseph
1: Hmm
2: Okutuse dobozi eri ku management ya radio budu.
1: Mm.
2: Kude buna tukomawo.
1: E wao.
2: Mm.
1: Aya baz.
2: Bakati.
1: Mm.
2: Omana mlala la ya digede la vitao. Ehe ngelo. Mshala wange.
1: Mhm.
2: Atina bami kwa kana dia. Simu chala wango yimkwano gwange.
1: Mm.
2: Eh, nebwente na. Ndaka yimba konna.
1: Akagamba.

0: platforms e Google Chat 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu wabuli jo.
3: Basaba ne banyabo abatuuliriza baniriza ko nyo ku programu ya Feyoruna ku olwalero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwoli jisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuulira programu eno era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuulira programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonyi awuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo bba abamanyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna
4: Ebyange biba biwedde.
3: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
4: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ajati Maimuna.
4: Wanji sebo.
3: Embeera nawe ogiraba.
4: Embeera ngiraba.
3: Bintu nga bitabuse.
4: Embeera
3: abazukulu bo abaana bo tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti
4: embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala
3: kituufu
4: naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
3: Nzina kutegeeza kubujuliza abantu bebaleeta wano obuyitirivu
4: ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
3: kyayagala kifunira
4: wali okifunira wo
3: woli nze ku mulimu simanyi nkole ki
4: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna yesebo.
3: Nze Ajati ekisinga okunnuma oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
4: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
5: 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25
4: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunira ononga nti Ajati nze ekyamazima njagala ssente zibuze bannange ssente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
3: kiwedde
4: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
3: nga kati musuubuzi
4: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
3: ngaali ku nnyonyi
4: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
3: aja tisoko utuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
5: 0758 14 15 ne 0790 52 71 25 0758 14 15 ne 0790 52 71 25
4: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lissanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti gwe nkubira bukubizi essimu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
3: mwana asasule nyumba
4: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
3: nobako
4: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
3: ng'ali
4: mu motoka alimu n'abaana be
3: nakasooli nga yabisuulawo
4: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebi nyumira kubanga bwe muba obulungi
3: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu
4: bwaffe buli ali obubi gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
3: buli
4: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
3: tosinga
4: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente ennyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuuyagala
3: ne mukyaki otuula mu maaso ne bwoba badde tosaba
4: kugambye nti nkubira essimu zange
3: aja tizitudiremunko
5: 0748 14 15 ne 0790 52 71 25 0748 14 15 ne 0790 52 75
3: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu yenna ddala ava buvyeri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yaziinako nezigwawo gwe totawaana
4: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki
3: simu
4: onyinyonyere nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
3: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
4: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
3: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
4: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba ka nkubuulire teri sente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ti nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasite onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
5: 0748 14 15 ne 0790 52 71 abiri mutano. 07 nyamunana anamunya 15 anamunya ne 07 mwenda 0 atano mbili nsambu mwemu abiri mutano.
3: Tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna nsabo kilize sima nyovo ude una atusobo zesa nenge nakusaba bantu mwena wali wano we maku wado mzindaro okozeseda chika bili echinene nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta agamoli banji kazo keno mchalo no ye yasose wano nga inzo ga programu ya agendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo muku badi bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ku
6: chikiriza uno gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulia na katengo mutima mpulia na nememe yonenje kumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa kadi kulabanga ko njako kutegerera kusimu
4: nze bwe bibi byange bwe
6: nkola na mpulia mameme gonna gankuba gana mpulia
4: ga kubiraji kaka nanzi wentu wenkula
6: bananga aja maimuna
4: wanji nyabo
6: wakubwa kocho nache ngamba ncho vachi no vachi nukiriza akasumuluzo kani mkakuwe uwebu
4: ndavira uwa
3: ya mwato kezo nazi bako rashi tumpo
4: chama la ufikum
6: chama zina chalo ya chuso ulamu wangu
4: ya gana kuwe ye
6: chachimala ne kadi yinu ukakasuzo dalanti chi mwe natege bench
4: Mungu akongere
6: bulijondo otakula bako. Mbeka katono kenkuwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
4: Ne yanziza mkwano ne
6: yanzira chendi kuwa
4: wojozewo. Bala kalau fekum.
6: Nzokutegera. Akole
3: birunja simibo.
6: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamani si chainza kudanguru.
3: Bambi.
6: Ngenda mfumbira omusajja wanga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
3: zimbe
6: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga 8 omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
3: na kulekera abana
6: mwana msajja nafa
3: miaka 8 abana babachali bato
6: aha ayi twaje tuna zimba kubanja sija kola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa ko nenebo za cheki dako yagalo kutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no yagolo kuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange ze nasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muve bintu yo mwana wa fe mugende
4: bali baloza za
3: mwana
6: ne bango bana abana nga bagana abana bawuli ambo ngambo sibabwe nengeza ko nwa nengo omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzi jeko na nafuka mwave sawe yo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira yo mukyale Masaka kitege embera nenyinza mange nambuza cheche
3: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
6: banaye munatusonyi wana ye nzira mukyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family ngobye mu bintu wadaka gatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nenga omanyi nti wobo ine bizibu no tlote tujja nakaba nge misana nechiro mama ina, yali ina waka dale waka nanga amune yera nga omutulire ku bunyanya bwange
3: bambi
6: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga ampita angamba na yomani bashito vako mchale yu waki inuja nonda wako nga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ni transport simulina na ngamba kankwede zen 15 olinyoje nema nange mukama ngana kujukira mukama ngana kubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu Ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange.
3: Mm.
6: Saawa ezali munana neetegekera olugendo. Mba ndi ku radio mpulira omukyalo ono.
3: Ajati.
6: Ajati mayi
3: muna. Kwegamba owulira erinnya lye no owuliranga n'obulamu bukyuseeko essaawa eyo. Ajati mayi muna.
6: Ngamba naye bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo. Naye omutima ne gulemera ku ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu. Ngamba ate ono alinga akigonzezza musinga ngambye nti jangu
3: bibajjigga.
6: Naye kangambye kuba bukuba essimu.
3: Atenge
6: ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira. Naye ng'ate wana ono agamba bugambi
3: kuba bukuba essimu.
6: Sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange. Nakyusizaawo.
3: Nosokukubira ajati mayi.
6: Yes, nemukubira. Nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde.
3: Singa wetandikira.
6: Aboluganda batwala ebyobugagga.
3: Ndi
6: maziga. Nangamba.
3: Bangamba ate tobasekerera teyakusekerera.
6: Yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
3: kiwedde
6: ne mugamba ajati wakiri obanzije buzunkwateko
3: ebintu ati biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
6: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwe nakubedako airtime kwono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
3: kinagwa kitya
6: mukwano gwange naye nemera kulinyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
3: mu takisi
6: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
3: bambi
6: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola kino entandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
3: nga wafuna nnyingi
6: ndaba okwogeza akatengo si muntera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
3: nejanmpulira
6: nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
3: ajati kezo mwana kwe kuhaga
6: yenze munange nzenno baga kasitonku bidesimu yenze kasitonku besimu nyange chokola manchi dina wena uli dente oje kabe nedda kanyende kafisewo budde obalimba obate balimba kubanga mchalo nchako asika yenna mukama ya nyambi era bwe ntuse ne unyiza unyaze na sitelede ninga tatulede ninga imirijo bako kugamba sinani ndia
3: wabale
6: kusima mwana munange ebirengula sagala mukabe
3: tweyanziza banange tweyanziza nabagambye dakiika bbiri otutte kumi katufuneyo kale ne kumulala omulala atuwuliriza yoyo ajati mayi muna ebyo byakola kukafuka kazannyo ke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munanga batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
5: 0 7 8 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 5 4 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 abiri mutano
6: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola manchi lina
3: obulamu nga bwekyuka
6: kuba mmanyi ekyokukolera kasita onkubira simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
3: obudde bannange bugenda kukulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali wakiri
6: kale naye ajambuzeeko akatundu
3: sabu sembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuze ku sekendi sabiri musanvu
7: owekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gwakoze nange mbadde mu bantu abo abadde beegomba okulaba ku mukyalo ono naye nsanyuse nnyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetutudde ajati nsanyuse okulaba
4: kale sebo
7: osiibyo kya maama
4: bulungi se oli oti eyo
7: yendi maama
4: bitambula bitya
7: mazima matofu maama webali kuweeza
4: amina
7: nali sikisuubira
4: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu ajati kino kinnuma njagala oddemu onkubira essimu ngungamba ajati ndi bulungi essanyu lyange
7: ebintu byenzize nabyo sonde kubiyingiza munda asikaali angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwana amaliriza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo maama ebintu byenze nabyo nsaba emmotoka ebireese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo prezenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda nempasa omukyala naye bano abakyala bakulukulu betusanga omusanze mu kkubo onoolowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyaabonya omukazi yambonyaabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana n'abeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana ku ssomero agaana kola kino omukyala n'ammalako emirembe paka bwenatuuka okwawukana n'omukyala oyo bwenakubira ajati essimu n'angamba omukyala omaze naye ebbanga ki nemugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena n'angamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye n'agamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya nemugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa purezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
8: ngajati yakuwa bwi magezi
7: ajati maimuna enamba nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwe bamuyita mwagale ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nanamu omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gweyogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lwozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaleero obulamu bwange si bubi
9: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
4: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kaakati bali awo bagambafe batubodde ajati agaanye
9: bannanbudde
4: bwe buganye
9: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
5: 07 48 15 54 ne 07 90 52 71 25 07 48 15 54 ne 07 90 52 71 25 07 48 15 54 ne 07 90 52 71 25
9: ajati kagambo nga kambubiri
4: kakati akagambo k'ensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi ssimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu lwakite weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
5: 07 48 15 54 ne 07 90 52 71 25 15 anamunya ne 0 7 9 0 5 2 7 5
4: Zajati maimuna
3: tuyanze nye tuyanze gauna jawadiliza siinza kusuka wao ajati wa yogera ze sina chenziramu nyongera okweba zamu enaba vadeko nokuba kutira nti temutwala bigambo vya ajati ngebi okusaga mugende mukube esimu
5: 0 7 8 8

0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage z'omutundu n'omukugu kibombo salimu nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mupruga mkalimagezi
1: z'omugave muzukuru wandu gwa kibombo salimu teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mutunuli raizi la hili ebiyo kuruwa nsabie kwa zesa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mungu kila betu waliwo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile chakisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage mseli wili amini ya liafuga bali ba komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi nkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mu mokaga chikumi babili baba zayo nga balamu ewe ye setting je gamba Israeli jerina
0: buli wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zomu tuntu katibeno muma nyingo manya vio bade tumanyi awofu kumu manya manya bigena maso munsi ngo wadidiza program kalimage zibuli wa sande wanuk radio budu radio yomu tuwa ulijo.

Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana. Webale kuwuliriza Radio Buddu.

0: Titanic nunca mo vai bo ngo di design chin tabuli e chin tabuli chomo zeki budi wam kaga kuma cha sao kumina bi ne chi tundo paka sao wa saka sa tuwe sao kuma cha wano ku radio budu radio yom tu wa wani cha
1: 98.8 FM radio budu.

0: Chinta buli chowu imba Okuteka mwudu za weekend Chumuliza wano ku Radio Buddu Esawa wano ku Radio Buddu Esawa Elimwe yoku macha Budde bwa kumaliri Webale kuuliriza Radio Buddu Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi Ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Kano kagende eri ffe abakyala. Si kirungi kusula mu kawale ka munda oba olugoye lwonna oluyinza okusiba obukyala bwo nga weebase kino kiyinza okuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo ng'obukyala bwo bufunye ebbugumo okugeza ng'endwadde eza UTI sula mu kagoye okugeza ng'ekiteeteeyi oba oyinza okusula nga toyambalidde ddala kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
0: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Ekintabuli kyobuyimba okutya

0: Urugudu balu kwa mwenye.
1: Kaka nolo cha chakisanti minister boboja. Bobo inachogeno kubuza hako PS watch kugambi. Nti urugudu Broadway. Yeve chijabwe mikulawundi. Neko makutota ayuwe. Ngeiso wana mchibuka.
0: Chitegeza literally ngantwaru mzindalo. Chogamba. Ndi bugu bugu simuliro. Ene nkoda tegenda kuruwa nisabuli buanguzi.
2: Uwama akadi.
1: Erebi mwijia kusigana. Kubazo kati nti ngaba teka kunze igempi ingo. Nti tuwa gala otubulire. Masaka holo. Sente za agenda kwa bili kumina. Manarate muna zimba. Nganku ganti nze ndi tauni kiraka. Sinaweza umwezi. Ubandi yinginia. Sinakamalo umu akagumu.
0: Biyunguza sivitegi.
1: Biyunguza ndaba vipia matu gangi. Netu limu kamera. Katatekwe minisu leso kamo jendi.
0: Yeah.
1: Untade camping.
0: DPC ono munonyereze.
1: Munonyereze. Kone DPC wa atuka ali wa alaba ugende debuchi.
0: Bwere.
1: Chechiche nagamba kuromu kaga luli. Ntijemafati tunalaba backup.
0: Hey.
1: Elaganti manu bebaa kuata. Katibali mukoti ya grade 1
0: over grade. Jifairo ya wede.
1: Ya wede.
0: Eyono wede.
1: Eyono. Isekizanti ne mubeba kwata sibi batufu kola chitu.
0: Okwata.
1: Kuba singo msango kutambula.
0: Oli kredi obudwe yo muntu wa bulijjo bale kubanga ogoberira. Seka bila sikaka na kasidalo. Abale
2: kumuliriza basibe.
0: So siku. Seka bila muna PFF muna chotera tukwaniriza seka.
2: So bunya.
0: Tandi katandi kire muji yabuza kubatuliza tutandikire kumulamwe gwenyine.
2: Abatuliza abalungi balamusiza. Mbeba za yanga ne mbetondira. Condition order yangu ati deyo atenga na suze kochi kakati nga sinza kujambu dene mba tu kwa kakati nishinka lukiri damu so so mbalamu sako mungiri nja uwe mbeba za mwenawa venjigi demu nteka teke ni yokulo yoku yonja nteka teka nundi chendo zanti inatu yamba Nenya nyo awe wakute Njibaji eme do kutoku yonja Kati gichichechi chukaji chiba chakulu mye motwe Wakubanga wade tohulitiza
0: Yeah
2: Wakugaji uliwa mkago lusenwa mwezi Tunabanga no kuyonja kwa sawa sato
0: Yes
2: Tuwa kukume na bilipaka sawa nja Hakati atingi wabaji bakulamu usuku unda no mtuwe Ndinze jina jindaga kumumu Bana Uganda wetu batu wakala Uganda wakule tuchuse ndo oza sebo kutuku kubitene kumulamu wago nabade na chifunye na chuwandika nga chechimu kubina yogera kwa wiki eno atina ukuleta ngomulamu na linga ame nti nteka teka ya minister ya minister wana wala ku government nga ndaba cheta go kutunulamu wakachiku bamu tochi surprising ili nagenzo kulanga kwe mulamu wago ule sikali mkweba zanyo mkweba lizadala kakati nteka teke yeyogeze zaba anji bigambe vya ukana buli muntu ayogera chiche buli muntu ayogera chiche
0: yeah.
2: Obuli bwenguzi buwavu okusinzira ku nkola ya local government ne bano bibaka kola ku
0: yeah.
2: Sinalaba konga babuso olukomera bakyali mu lukomera lwawe tebana buka lukomera wanga kulya nguzi kugenda kugazi waliwo ministries zita kwa local government
0: yeah.
2: Departments
0: yeah.
2: Sina wala bako nga wazi genze sonu nga na yondi mkakafu ndina yoku liye nguzi kula chi
0: jekuli
2: akati bacha hata ambulia mluko meruru waba webwa na wechi tu bacha alibatufu akoku kili kenja kalo kusoko kuja o kuga anti baba ulemu unadeno unadeno echigane lwe chukulu echokola nteka teke ni jolaba kusisimula public awareness ku campaign y'obuli bwenguzi n'okuzza esuubi mu bannayuganda eribadde libaweddemu obwenkani ddaawo nga tebakyalina bwesige mu bitongole bya gavumenti nga tebakyalina bwesige mu gavumenti nga balowooza nti buli kasente kebawaayo teri ayamba bajja kabba bubi bw'otunuulira abantu bano engeri gye bagenze batambula n'okuyaayaana kw'abantu okubasemberera okubabuulira ebintu kujjayo kyengezaako okunnyonnyola
0: Yeah.
2: Tia abantu wala vikanga wafunye Yesu
0: hey.
2: Abanunule bubizimi yu wabademu wala abantu wabakungani yaku
0: yeah.
2: Ne excitement jibafuna chini nzo kubanga chie excitinga ne china bechi ambira
0: ndi baana ba hizi la hili baba de kunyanja Moses hazze
2: mungu
0: baga antitua kukwenye

0: Atemo kubo sewe titambule tu wafada. Ndewo zanti unuchakuzi chiyamba. Chiyi nzo kubanga chirimwe bituli. Nini tandi kwa weba. Tutusewa kutandi kila mkuteleza. Ye bituli bebewe naba itamu. Bebakula nga baba pia mu ministry. Nga baba pia mu government. Bate kukula muku nsovi. Na yeso vyezo. Tute kukuzizi okuzizi tute kwa kubaya amati wano bakozewe bati ne balikozewe bati kakati ikira chenja ga dokwanu lawo ekiri nji awe bakwata ku eh jojo bandi ndigono tugomu kwamblago
1: eh
0: walu walu osobola okubeere waka omwana nakole ensobi nomukube emboko esukiride kibonerezo chakoze okubako message wodi sura sina chindi okubango ojisulira mchala
1: eh
0: Nge mboko mwana zali di Usindika message mwomu chala Hiti rizi Kwa ntakedi Chiso kwa kubwa hoti Gwesikule chika tinkule chinyombe Kakati ufunye oso Olo kuhisi za message Jisa o Nuna ajituwale wana aba tegeira Aba ntubanji bagenda kutegeira kubino vipako lapan Natunulide unaliba baram Nengelija agenda tapinga mwogo Abantu Tendi Agenze mduwagyo. Ibitanda hili meka. Wakati wakati wakati wakati wakati wansi. Ebindi ewe vya amba kusoko kusimula ministry. Wakutere vya uwa gulu. Nti bano kutuka kuchino. Luwachi mbadete mukola. Bano hivyo kubaba ito bategezeza. Ne mungeye nye nilele. Uwa bategezeza. Tibino mwa bitegeza kaba kulu hapa kwa hapa vunaizi. Bano hivyo kula kwa mwa asili kapu sisi. Kwanga local government amanya gaje wa gulu kakati tutunulira byako lango labanti buli wage na wafu nagenda mu masomero nagenda nabala mu kubayizi we nabayizi bameka ndiwe bati ya kambale munda be bali wondi we ne wonawe yabaze sinalaka ko muwendo nga gwenkana kana nego bayo gedde
1: gujja gusinga kuba motono
0: bali bogera mundi nga abana batono wanawe ya wazi mkusunzila kumawiri gali ita tena wako balamu nga wawaze umusomesa chayo gedi weche mchayo gedi mbachinka na kana nechisangidu wa mklas ngo jeko ni mwendo kwa wama gamenti banuboti wali huo nena habari huo mwenye huo ila baba umwendo tukula chi
1: teguwe
0: la kati yu message vye genda kutere vwa kao genda kutere vwa HM genda kutere vwa education supervisor ba abagondozi ba masomero ebe babitegeera babiraba obono bodi tibafayo waliwo message eri mukutambula ngetuuka butelevu kubavunanyizibwa be sorting banagenda batukako nga kyawedde dda kakati bwotuuka ku kwekyo ono gwa kugamba nti musomero ino batugamba mulimu abasomesa mukaaga tusanzeemu bana tucheta agisa kutegeza kao ndo inaba sume sabi mpeo uwe ntegede kati kuno nyeleza failo ye mazo kugula uu mkunu kutambula kwa fetuwa zuda wa sume sabi mpeo tuwa zuda wa hiza sabi mpeo tuwa zuda masume la gesa suzabana sukuru fizi nga tichukiriwa nga neso nge nambulu kufuruachi ba sasuma teziri huo uwe ufunye kakati chigenda kutelevu kubalondozi wama somire mibabi manya baalipoti nga wa baalipoti district education office haba dami manyiko beribali ya primary muka secondary kia haba dekita simanya wana aga secondary district education office haka funanyizi wako ne betusa nange sumira primary disa suza sukuro phase chenji nako ugumu nilobu kakafu Tewa hizi somero ya government ya primary ni ya secondary beta sasula school fees nini mwuzeko na wadatu huu ulira hanyuka teri kusasula chi
1: school fees
0: kakati bala matu seyo asanze basasula Kati message tetuse.
1: Etuse.
0: Weta agayo singa kao. Ai gigi yeta agoku mutegeza ndi walo weta agoku nonyeza mu districti. Wakama sa yeta aga. Yeta agoku mutegeza ndi waliye cheta agoku manya.
1: Abeta agoku reactinga ku kubiri mukuvayo. Bana reactinga kwa na choge deko wanenga nti districti. Government ya inako timu erondola ono yiga atubali demu kwa wano mkansu kwa wano kusiti nga tuina ukumbi abali mkumi na batano wabala bagiso
0: badiso
1: badabisi
0: abazeka tini nyo ulondo ziba government busu kambantu ama kumi asatu
1: bino vyo na babiwa nga bita ndiso kufaye
0: haba
1: kulile bitongo libi inja ulo mkulondola ewa vaba district bano ba RDC bila ofisi ya president I think office of the president ewa vaba no baba abalala basigadde ofisi zino zinazukuka
0: ekibuza message jali mukasuka kasukira president directly from the ground
1: kubanga sibuli gwe bakubidde nti akwata gwe bakubira na akwata
0: ande ekibuzo kirindi ekituvu kirindi unali mukasukira president message directly from the ground tibuwa sindi katekuli akola ya message jali mkuwele za wakulu chukula banta achikola ukufuna support ya balansi ndi eno kaze tunafuna kuwele wa uulila bawa mneena je tunamuli ya honga baba tunamuita public gundi demand etegeza ndi ya wangu detanga ayawe redwa ministry amazo kugwa mwufu balansi ni bibagala ni bibaluma Eje kisoka kakati kwa malo kwa mbantu wabu naba sembelela kumpi kufune vizibu vya wachidja kwa huwa ndekende kakati usula kunga mante msaji amazoko ugele vitu kutuseka kusembele debuati alimukuleta information vitelevu kuground numuga ya ahizo kubanga chako la china wachitago kutele zamu kwango yazi yali genzeyo nange ni kubuza abali genze yani yabaganyi gogwa ulide
1: ogendo kolo kugwa kulondola
0: kwanga go ngambo nti yali genze yo boba li abali genze yo gogwa ulide yani yabaganyi mugenda yo
1: nchite wali
0: right ba genze yo therefore ono chai no kola ko simule obuzimu na do mu ya katambi ku social media umana yazali do na go wali nga bamulaba mulamu nga tarinyiga nga musomo musawo ampaka akbak ben kono nakbak boguru namus kaska namu nyogera buli wamu asisimulo busimu
1: omwana
0: aliyakitinge alage nti mulamu asobola okutambula nensinga bakola ki bala mukyali mukola nena mere
1: basisimula busimu
0: bali mukusisimula abantu wida bali yeri kumbi bali mukoma bali mukoma era nasasidde akati bala mbu anagenda kokubanga waliyo katinga abana bine bitongole nge bya otandi inspired water view waliyo bitongole nga bya nema ebyo environment kati ananyonyoraje
1: waliwo kino cheche
0: mutoma zicho lutali mu nemiro
1: waliwo kino cheche wabatizake erinyanga mfa
0: mfa aha wo wagendo gena nga tewali uwa wagendo gena nga tewali kizimu mufuwa asaite munema kumanga ntoma zizo nabe tutu aliku tutu seku mutenza guno goku lima haka mwanyi
1: ya
0: tukena kuzisa ngao zena therefore buli ntoma zi buli chivira cheta aga balam kumanga biafada denaba bijimewa imazeo banogwa aloba nema kwekugenda mbabili nyemu okusolo zao musindi Iba jayi msoro jitagambi ka baga gawade wakati boboli mayi wena yika mutobazi akakade mulimu wako ino kasasua
1: vika nawe
0: nguhulite
2: walia sebe
0: atenze nkanona yo ngani mkozi na yika na yena ano na alulwe andi biya mguzi atika tona agamashi zemana akabaya antize ya kate mkotena duka na uwewe kalagena na ono nezizo iii Jibarimu, kakati nkole yoku funze si Mwalango funye ya sololo kutegira Kwa nozele initiative ya bala mnena mere Ndi, boba alayye mkutama ndiko kutambu za ministry no Nga wasobola kusoka kusimula bachi
1: Bantu
0: Banansi
1: Nansi
0: Noku lagevi tuli ngabata andika wana eno bali wabali kunyanjula tugenda kukola bino
1: ne
0: chini chetu sanzeo kati okubawa kanyante wakote wabakozi tuja kubatu mwalako
2: kaduka information deka message bakwe bazizo kuweba za kunamere mkulu masembe chiyabani we nare muwano kusaza na ngamba nti ne mkulu yiga na yeye baze uko kubirungi na mewe kwa kasera kano mwini mungu wakakate
0: wakote na mewe na mwogele wana na mewe na wagamant na mewe wana jao buntu wanafuna ba advisors haba tufu na vambu na buntu ntoputonto na ubade umasuka masuka mabuva mkama mkule mbeze wa amani ichuna chogele wana kumazinda alu I'm very sure nti au kawa badayu na ubunafu ukwete reza mkuli ya pitinga kwa gunda yogede kamode mwe habu wewe mba uganti ni mbe wogode sija kuja nukula njirekebo gole hakati ya badawa nukulabuli mbe kuzechi wogode na hivu anabango wabufude mkule mbeze wa amani yukisoka alavi kanga okusunzi ya kubigambo vya yogela nga ino mtima ugulumidirwa ntegede kakati wabanga ino mtima ugulumidirwa atenga alavi kanga ate sasira nebala mu irando za okubaku asaganya abako lecho bali batufu so chemba denge za kutegeza akati waliwozi na zituita statutory bodies ziri ku district tizigenze butede vunga ministry education ni eres na watu na vishina vishi akati ngaba na abadi district service commission kubanga hapo kugurau ni chija kuzibu walira okubasa angayo service commission kugurau ni chizi wokola chi kubanga tetu ukabutele vukuba nansi yusanga bano ba corporates bediringana bo wana bino byanjogeddeko bebi sanga ku muntu wa wansa sokerwa akoze wala ndiyo byangu byakunonyereza ako kati ekizibu ekiri ku bino ebitongole ebimba corporates abasinga obungi okubinonyereza ako no kuku kulikira liko kwa biwandiko siko akugenda nga bwasimu basimbudde kubanga iyo muri bwaba waye nguzi ajiria na ajiwa bonabagezi bamanyi tukola kimenya mateka bwenawa ilawa wabagira tojimpa mbwemana naziwa nganjagazi wajisoweda atenzi isa wa iga iga nazi mtu walida atenzi kusimu obaku mwakawu mbwema bwemami birisi systematiki alavikola wabitegea mbulu unji zijia mkash liquid cash tezijia mdigito katatenu muenu banuwe balikea lisi wewe na yaga zisindi kile kumobile money ni wakati ya nmasasade so yembera mubanu ba service commission kija kuzibwa lyo kumalaga bijja ya mangu na at least bo malo kuba kubaba no ne bagonda na yetereza yeka elimu bili naka kwate no kujja sente mbantu bikendera ne waliwe bitajja kuvao mangu ngabi ne bya gundi mukwano gwa panku we something for something you love kati yagala mulimo ne kati nkulabo unyirira kati tola bachi kole wao ugo guyinzo kuzibwala kubanga twali bujulizi bwangu kuna labu sola kuvaya nabo bo wabye ebizabanga nayo bino mku mchi kumitawana waliwo naulide mukuru bala mhola lebo ngachogera ko nena lebo na meredi eyetaka itaka bubi wetaka mu district district land board simanyi neye cho chija kwa nguwa kolo kwa china kakwate na abantu babuli jo abantu babuli jo ugende bugenzi wa ino umidida niba kubuwe tikati jako uwezi ti ya posanga wawo nga buli mtu wakaba ubala tinga bala tinzi tingena kumela kulambizi kusawa mnana uja kulabe nsinese kanga buli mtu wakaba baga simu ula banzi jako uwezi ti banja ilange bali babu ndi yali bate gundi yali akute mundu and so on au changu muku wano ni wali ku service commission chija kuzibu walamu
1: kiti za tufuniko
0: ndagala maize na vino ubulala nga kari mu procurement unity na bagule ebintu bya government
1: ya no kutunda
0: watunda no kukadende wakati bama labi kadia in most cases baka diye vitana kadiwa chiduka chicha alichila mkere ni bachifule cha kadiwa ni bachifunda laisi ni bachifunda nga baita mumu tufumulala And of course, that is a hamunga. Biduka bya government ibya bya bayo chimani.
1: Yeah.
0: Ne babiguzo omuntu kula isa atagambika.
1: Na biulira wano kujuzi ne story twaji kola wano. District ndoza yeri antondao.
0: Mm.
1: E kavu yako jeka.
0: Ije bibi bibi. Ayinza bisanga yo.
1: Kabya government.
0: Ayinza kuzimwa lwa bifu na kwanga system systematically. Boba bagobera muko ku mateka wa de baba kola fujale. Ne bagobera muko mateka. Nyaga maize ne kana.
1: Fujale bamukola bayita mateka.
0: Aha. Kana akasembe yo kali political and administration. Ala kule mbeze betulonda chizibu kusanga yama nye chokola na kakati government ya tadeo santali order kuyonja nechi ya manuwele suwa nuzi sina kwa mpuli daga ama anti agenda ita itambandu ndi muyonje ukuyonja kubade effective na yu kusinga mbutawuni
1: ya
0: amandu wa ferimu biyaro besuli deoga naga mbabake de kulima
1: ya
0: ubantakede kakati ngachari bade chifuna hizo kusente kwa eo suwa nu ukubaga amantibuli muntwe uwe kabu yonje kubeligana kabu yonjo wewe wadeka ina wakadomo la teka wakadomo hundi oteka wakadomo la kagena mamaji atoto hide tuwe watu hidi kukusa kisani kila oteka kakasani kila yonu vya ima diga chia manuwe elson nga nuwa tu nuwa siribo nama limu kampenye fana kubu etu waga tulimu primary health care jitukeza kukupromoting sawenu na ye ndaba abu ngovude kuminista na abakuzi ba government ya abavunanyizibo sinauli ya kudobo zidi abwe kati echo chikulaga nti wente kateka za government nyingi ziko mamubanga kubanga bana abantu abalonde bene mu local government obo yawo hizo gamanti bachali babisidibu abata sola na kumanya nti baba balangiride wagulunga minisa byalangiza baba tegeza chairman wa one watu wa 3 wa 5 yika star college kirangize wagulu tugwerweta akakuliza nti tubakwise mu luchiko weta kabweta azi kutegeera kiche kiri mu kirangire kyo bakoze ki
1: naye na yalangiride era mbade na chogedde ku dono nga tuli yakoze mu ensobi era rambi unyizo kupanga mbade mwe na temwajira bi era na jigambi uno na funded twa kasiri ya zewo ni muganti nenzi ngampulye mu mukulembeza nye kyabantu obutatambula okusinga okuyonja
0: nandi kakati ekyabadde kizibu
1: okutambula ni kufuka okutamba tujja kuba kwata te wabawa wasalunere
0: kati ekyabadde kizibu mu ntaka
1: enambika yo kulongosa te yabaddewo
0: nambika yaba denzi
1: wolo era waliwo gwemba denda bakumachao inaka video kakute sitakide chivuga mwabadde neta wade mmasaka wano wale kade mchivuga Kampala kwade mchizimbe chivuamvu na kwa atakasa silonga mamweze ni mamukunganya lakanti okwera kuba kutugambi tuwelela tuwezi teba tugambi kuyora
0: chizimu muu
1: okuyora kwa teba kugende
0: kubagambi kuyora
1: bage tuwelela tuwezi
0: kajonisodila nadeo of course ibibi mwebili mwende mwetu kazige na kujamani ndi munteka teke dako inibadi launch launch inibadi successful I'm very sure na ye banabakule mbeza abo wansi teba afuna bulungi chinyusi mziju kila anti minister yo chibade chitu tewiki singa sato mze na chuli tata just okuchite kamu amani zibade na kunganya na hei chala angiru da wiki singa sato mziko zechi ezise kati ensobi nti abantu bafwe ulusi tebali compliant buli nteka teka ya government bagizanyira mbade da babampu nga papa kwata ayo nina katila kwa mbuzi inga zino
1: absolutely prime minister bo wili zakatambike bulungi nyo mchala na banja yalangiride lockdown okuva kusawe mpaka sawe
0: ejo mukisha
1: abantu chebate era abantu abamuni bagete tutambula
0: na ye baga mante tutambula nga bilimo okuyenda wo abayongezao kwanga twa tutandikira wafu
1: ejo kati ejo bedde chenjogerako
0: wafu tuyongezao kwanga
1: mwala bara ayalangiride yalangiride lockdown
0: na ya namtonga mocha baga mante kuta kwanga police ne bitongole bikumadembe bwe abadde byogera ku line yokutambula
1: era babadde be enforcing lockdown
0: kati ministry ya health yafuna ekirangirire ekyo kubanga ekirangirire ekyo kibadde kitambula babadde bakibuli amasomero baga kitusaako wawa babadde kitambula mu buwandiike formalities zonna zaakolaki zaakolebwa na ye bano abafuna okulambikibwa aba ministry bakozeewo ekyo kubanga kyali kigwa mu ministry yaabwe buki
1: buterevu
0: bakoze wote okongera okwelaborating ekiragiro kya minisita
1: katufune ku masimu wano mkulu seka bila tutuveo oli ku radio budu eyo omuntu wa bulijjo twogera ku kikwekweto ky'obuli bwenguzi ekikolebwa aba minisita ababiri abaloko government obedda kye tukubaganyako ebirowoozo wano noti 75298985 budu
3: hello
1: nawe bali kuuliriza
3: nasi afundisi twala kakati nje chemba denga nenguzimu tufu tasa wala kubwa au Walwa ni temo gede kwa temo gandhi. Jabo mchalo betu ye, betu lideyo kwa nagdam. Nechama zimawantu mchalo beyo tebabi fudeko. Okusinga mbu tau niwe bagenze balongo sanabu mbi alutelabi kozi. Hali mwela likuwelezi.
1: Kale tuwe yanziza nawe bali kuulirizo. Oli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo. Noti 752-98-89-55. Buddu. Kadete tulina boba tulina gundi datereka ku bipinga. Buddu. Bandu balaika bali serious nyumu ku bipinga. Buddu.
3: Radio Buddu.
1: Wanji.
3: Mami Omar we bali kuulirizo.
1: Nawe bali kuuliriza.
3: Ngakasaga joined wano kaule kalungu. Kukuli wengu zobo wakonze chivira chena kulanda ba wana walimanyo kukuli na wizari mwabaita mwabitembe chivira chivaruwa mga gomu masa kwa msajja mnende ya chukuba kari tulis setuwa akula mwabitembe chitengesa dogero na wizari nga mtusenye kumbira walero omwaro obuka mubuke nga amazi nga obuka boti omwara kwa mukoka kati nebuza ekibira kyo bakigaba batya okutuuka awo omugaso kasimbeko mailo za kaitunso oyo nga ate muntu munene nga buli minister buli mukwembeza district akiraba ayitawo kuba bafaza bana bayitawo nekituuka ku mbeere eyo bali kuweereza nkali muda bili
1: ya kutumide uliku radio Buddu yu mtu wabulijo webali kubanga ugoveri omayengu zimu Uganda tewa msaja yugida akantu nine gulide ninalabie nga Uganda Rail Corporation basanze evi yumba vye gali yomuka evi vitambuza abantu evi yumba vye gali yomuka bisatu chenda mbina biyavula bisatu chenda ninga mbachichichino chetuliko radio Buddu
3: omukuru
1: wanji
3: tata wali kuuliriza
1: na wali kuuliriza
3: amanya zina sembe chalisi ndi mukono kakati mukama wange
1: yesebo
3: echo kwa dule nteka teka yu kulongo za nungi wansi si ingi na akamu na ye engiri je kwa tiduamu yekola makuru tusobola okuba nga tufunye obuyonjo enkya ya leero mu ggwanga lyaffe naye nga tiggwanga lifiiriddwa biliyoni nga 10 olw'embeera ekedde okubeerawo toyinza gamba nti n'omuntu ate omusalirako mu kkubo obanga atakako omukake kyalibadde basooka ne basengeka bulungi bwa nsawa asandika nga ssaawa mmeka era agenda kukoma nga ssaawa mmeka mu ngeri entuufu balowooza ku bintu tulina wano obulombolombo waffe ng'abaganda wano okugeza ng'okwaba ennyimbi luli ku lwa mukaaga omuntu ayinza okuba yadde alina okukera ku makya mbere mu lumbe oluusi nga yagenda okufulumira olumbe kati oyo akoze atya enkya ya leero ng'asaliddwako mu kkubo tasobodde genda kutuuka mu lumbe mbadde nga basooka basomesa abantu sinakinzi mbadde ngamba ne bulungi wa nsuuli yadde baddewo mu nnaku zino ez'okukola lwakuna lwakubiri lwakusatu niyo wikendi tuna mba na dini nga hapa 7 kanange tunasabote kila genda mmasinu toba kama wafe kenda genda sala mungere ochi kubakanya kebilo uzo bala venga pateka uwe chintu atenga sicha kaka mtu
1: alitwe yansi uchile
3: chimelenga mbaga mbamu wanga sabu waza nisakuli chintu echo kasini
1: mkari mkari mkari mkari batula vila abe mukono chalisi wali kuuliza radio Buddu eyo muntu wa bulijjo oli ku radio Buddu go semba yo wala nawe bali kuuliza
3: eri na sana nga sungira de dia ne ntumbula radio Buddu ne ntuli ngwenzo nga zonna ndikira nkwagala nyo haji nga sina tuka kunzonga jo kete doro aliero asote ndereko kaka akatambu dako kaburungi bwansi nteekateeka ya gavumenti tugiganye naye nteekateeka ya gavumenti egwavugira nange nti okulwokuna nangiridde ku lwa mukaaga kkola baginye abagudde mu nsobi olwaleero nga tamanyi kiina mu ggwanga kuba ttivi yagwako omusolo omwezi oguwedde nga talina talabyeku ku minisita nabbaga nti alaalise taina radio kwanga ina TV ya werere njenyo teriva ako ato teri radio ya werere unaikuwa na jivamu wante no uliriza tuliweza mkwanga echo vati nila chukutu nansonga anti tebama nite katika ya government yekwa mkuri ye parliament ya chitese zako di nili itati teka hako nkajeo kumulama gotulete de enguzi kitofu tesevola kuvao yesevola kuvao eti ya ingavuli ya kuzenguzi abye egwanga avudeko kie chumote lezo abba aveko tukumuliza mchifochi na wetu hili wansonga anti wabula nkanya sento wetu omulimo kuwedeo niweza chetiki ya kumala weo enguzi ita minister madensa kwa kuatakanyo mchinto chobere mparlamenti kamete kitese kwenti akwatiza mwongozi kuvaa kumulimo mulimo guwedeo enguzi wejo kuvaa mkwagala nyo haki
1: zao kare kuuliza radio budwe yo mtu wabulijo kare mkuru igatusibu
4: tuwe yansanya batuuliza wano kuledio budu atene management yo na wamune director Dr. Ronald Jagenda Segawa ate mkama katonda amuangaze
1: amin
4: songa zino zenda biemu ya shirafu ya kasaga teziba de tsimbi na ye njagala kutegeza muganda wange agami nti kubakaka okuyonja kuno kwa kaka omuntu ayinza okuva mu njunga yamba disati njeru nenga yesize bizigo tanali kaka dino olwecho dine di, eno order yaze atesi cha kumala gena mu parliament haa the president ya jimazo jisa ya yise wabula tugenda bakaka ate kumpaka agana tuja musiba hii tuagala buyonjo musi ya fi Uganda hii tugenda kubakaka agwechisi zobubi haina kwenye nya kwenye nyanga agenzi msakiriri jiba genda kwenye nya mwekelezi ya tena ya ziti kwenye nya na hii wano tugenda kubakaka njaga kutegeza kuloku bili
1: mugenda tuka kukubaba yonjo
4: kumpaka ne dembe
1: katulide
4: kati ateche njaga na mubino waliwo omanyaba vubukati banangi simanyu chitugenda kola owuli the radio egamite okuvewa kasawa nya kusawa bili no yagala tole teka abasirikale olutalo ngenda ngenda njagala abo baba bakwati eteka lino lya kola na manyi nolwecho kuloku bili lwa weekendo tugenda kulonda basente bebyalo nsaba banna Masaka City banna guleta Masaka banna Uganda tulonde ba chairman abali kabonero basi atera njagala okuyoza yoza mama wange base omanyi mama base mwala wa msevi ya umutege diwa mkatari ya wangu doba chiamani wa wachara
1: mwala wani
2: mwala
4: wani mwala wani mwala wani
2: nyo
1: ok mwala wani
4: tebu mwala wani mwala wani mwala wani mwala wani umanyi agala president Museveni
1: biological metaphorica
2: metaphorica
4: norwecho mwyoza ayoza atene njoza ayoza nabalala bonaba isemu kukubira bachiamani banaba chara baba chara kubyalo ngati bali kukadie na alimu nolwecho bonaba yosayosa nga maliriza njagalo bategeza nti kuloku bili temuli soli afe nga bena alimu kwa galaba chifo cha chiamani nolu chikulona nga bagoberezi ba chibina cha fechili mbuyeza eche na alimu igwe batu wezi mbe kwe na alimu leka tuku wangule ila nandiroza nti buli atali kwa diye na alimu kiliza osimbe mabiga wowani wowe nale ikuba bibagenda kuita mu game azimaji nga we gambye buli kyalo jomanyi fitu banale kati banda bachanga tena ali mtakoza bulonyi ngaze mogezi wena imwe chinga basa ati ulaba wewe chama katonda ba ndo mire salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum assalam wa rahmatullahi aji tusimule
2: twe aziza nyu kuli gaka tukakonye make nale abantu banzo kila bange cho kusaga mu butufu aya nare musandi gambye ti abantu ba londe be nare mboka nolo okuba isho gwenina de se kabira ja kunjulira de bate kateka era de bavetinga tebamala gawayo nto na agenda kwata kadi kwero sibwanu ngati bamaze musunsula kati awe bwana igabo ya chayo gede chitufu era nenjo zayo zale mugana wagaji aruna bwani kagwena bagamba obenda kaseloeri ha na banupu nabe fundisi na buli mukibira cho nachakirizane bagati msanje nare umono haja aruna mutabani wasoedi mayanja ranga msika waji soedi mayanja ya ite mu bulamba lamba era sebo yafuka katale kenna kasera uno muzikiti ya ise mu bula ya ise mu bulamba lamba mukuru wangata te bakirizati buno bukulembeze buno Ayo atatu banja. Sema tuwe baza abatu suwiza. Nwana akumye simu. Nia unyiza nyo bane nzikiza mwebazeko. Engeri jama nye dogero. Chano mkakundi ya wona wona. Mwadbi itende. Echibire cho tuwafu nangamu yoku. Nia wabula mpozi kenungami yamu karikamu. Ntibana aba foresta betuita aba foresta. Aba National Forest Authority. Bakiriza. Abantu okubali izinga ye miaka na mwenda. Na yenga conditioni kusimba wa mitisi kulima wa mtipu wa mwanyi kati ono wabanga acha simbia wa mitita simbia wa mwanyi na bitoke ahinzo kubanga alimulai ni tuinja kwe yongero mwebu kububulirizako okay. Nemwe bale nyochi ya manise mulondo fadi chanda kulabi ye unamugera mahadi mpozi na haka semba yonso nyumaka kuoneko muname elebi ya koze birunji fetuli bali miate tulibabi banja tulina mataka aini gende nyo mulaini yeye taka abama taka bamanyeti baba wabushuri sosu kuba wamutaka timpayo a kuota nkulekere takali ya mwebali nyo mwebali retala
1: tuwe yanziza mkulu seka bila tusibli
0: mjamaliza waluwe mkulu wana ya dayo gira kubiyo kuyonjo kuyonjo biringa vya kukaka nimesibia achi ya gani hii abantu bademu ukutege randi obuyonjo teka Mwereto lino teke kakeobu kasi Kuna kuyonja simu lunji wansi Obula kano kino tugamenti katala sali Sagala agalami de Bubana bono sigiriza baje kukwata Wadu waga mendi katetu wategera Uza wantebaina TV Abantu bana yetu demu Edanga TV vede muku chawi Nenga mwitu keka ungezi Abantu nga baku ngani yao wali TV ni bala wa mauli ve Nga radio sinyi nji Nenga uweziri akaungezi we mawili gaba nga kasawa bili kuwede Uganda nga bagenda ni baku ngane mamala ukuli ya mawili bagende wabwe kani wabatu ina TV tu ina radio tu ina chintucho nacho na the smartphone atengo ino mungulu oli wachikati genda wabanaba ina radio ulize radio kudoja kumyo ugira kakati kwa kuna gondi mbanyi na zono gondi kuoto badi ne bagundi babe na yonga binaba kitubuya yenaka bibadde ni nena baba ja kulya yana gindi chibadde bwechi kai bwetu kunanya wali wali na wali radio tena asenda to nyo nku so eto nade chitege ni wewe mkwana wa sibe sta seba gala ali gaga ndi olugudo leka sese rumaze myaka ne bisi bwetu kola ko kuba ku mulembe gwa pinto olugudo leka lise yoka sense ro lwanne mo kutegera bikasera batu gamba gira dukola colors ne tiba likola colors ato olugudo liva mu sente ngiti livogenya je livoye bititivu sibe bachi tiba likola kali above nine zibana loba baloze kwenye wa maize ni kano wakukulunda kwa chiyaman wa yele suwano maluwa mkwano guangu wa mita serugu weka longo ya chiyaman wa yele muhomu luka kwe chuku mwe ya genzi na akaba sula mkuzike chuku mwao ndi homu waga lukati mwagala wena ale maina kuangule chuku mwe ndi sekandi ba kukowa sagala kugambo waba mkowa hati ba mkowa na yeche njagala ukutegeza mwami serugu ndi toina busobozi bulimisa ndoza zaba na chikungwe kwega zanyiza mundoza zawe toinza kutufuwa jovu di mchalo che kalongo ati mkwano guanga mwisi mwenchi amutembi ati kuja chikungwe baga antifu tugendo kulonda kwe tuagala wamu mwloza vati mwloza kwe tugendo kulangiga mganda wangu wali mfuka wa ina ale mungu kwa chikungwe tiba kubuza abuza ni bakuloze sa ntulibi adayo kwa abitegeza kwa hata inabusobuza mvitu mkiliza buwanara galo kukoli kufuja mkaluko chemanu wero suwano kule fujongo simba kumuntu kulai ni mweka mulema gende ka webake toga mantuwe mwaba langi za kufanga bae nzo kutema kwa mkono nzi kubuli de naba lave abo walabo naba wawuliza akaluko wasi ya ndevi wa hero suwa nuka ukana muko kububu lala kubabu liyo kubanga foja liba mkole reinga tetuli ya baro nze kanobye nabi gwera unu kulangi ya nukula cabinet katiku ona kule fuja baro nzi vechi halo mgana wangabaja kukula kubu kambeto jabula ba njaga loku maliza nga mbeba za tumeo bali kubaya nga mbade muliza mnungira kubetu ondiza nti ntusiriti ni mbeda bugeti uweba de kasa tumazine tutuuka sawa sade kabaka wangali
1: zivu za kaliko genti toja kubana kuburuwa senti ovenachi
0: tumuluwa senti atuwe reno nungu aina redi yobudu kumulira na hao mkati wae njaga zize kuli za kuli redi yobudu uteba de nyosika banda agenda guo gira sawa di
1: ampuliriza nage sija kowa kuweleza atembe reno nungu kambe wano
5: Ubeda bunkenke na bugu mo okuba wetandikira paka wegwera obadde uliza program kinanyo chanchimize wano ku radio budu radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri musanve zo mutun budde bwa maria gabi ya misana webale kuuliriza Radio Buddu.
6: Chipia chichindo nga tujja kusemya kabiri mwetane ya Radio Buddu kati tukuletede programo twejuka nyemya kabiri mwetane ya Radio Buddu mwetugenda kuchaliza abantu abenja ulo nga bogira kwebyo byebamanyi ku Radio Buddu okuva lu yatandika okutuka lero nga tujja kusemya kabiri mwetano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okoza kabauliza baya bolulango abazi bajiuliriza nokujigoberere banga lyonna tugwa mtwejuka nyemya kabiri mwetane ya Radio Buddu kati amatugo ku radio yo wanti eno toina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfu de wa Radio Buddu abakoza balibe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka habili mwetano omulio kuchuso mlambu abantu nebya lantoko ebibyo na muprogramo
7: tujuka nye miaka habili mwetano eja Radio Buddu
6: buli wa sandi wabuli wiki mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuuntu nge kuweleze wanda ulalu bati wana ku Radio Buddu radio yo mtu wabuli jao program tujuka nye miaka habili mwetano eja Radio Buddu
8: wano ku Radio Buddu.

0: Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kati program munayu. Kati program munayu. Kati program munayu. Kati program munayu. Tumbuje. Mwetukubile nyembe zabalimbi ya wafa wawo mu Uganda. Nemboze zibakwata kati kalira munayu.

0: Omuimbi Pameja Ashiri Sigiram Bakuwa Vasiko Kubanga Gambi Bakuwa Nyo Iranga Kaimba Kamuku Imba Vasiko Kubanga Mwomela Nyo Abavubuka Nadala Gambi Meseji ya Siko Kubanga Imba Kunge Gena Maso Kubanga Kumia Kubandawa Laina Bandawa Kubia Yo Aka Womelwa Nibadane Mkatibe Ogoma Omukona Badabu Lidaka Banga Paka Nasodo Kubanga Mugwako Yavudu na Kasa Nangama Tingomu Ntu Abadeo Kwa Bisari Bisinga Osoka Nobirinda Muko
1: Amanya ashe sigino okuva mu sigino ganga music
2: sigino ganga music
1: yesevo Kampala Mulago Masaka from the ghetto to the world
2: yes
1: yesevo
2: ashuba diwa
1: mbadde minimeji singe jendo ngo jikwasaganja Mulago Kawempe negata ko muganda wange asho akatabulo okubanga ne Masaka mbe singa mu kijabu emine nsansane siyona
2: yes kutuwa kwa okusinga bantu ategera nyisa weyo olanya mm-hmm. Nogira tubadde kyali mstwa ko kwanti oda moji wambisa
1: sawe yo tubadde okuwe twate sawa tubadde late tuba tubadde tuba busy kuba tubadde mu studio abantu bali badde banyumirwa sawa nga tefe tuli mu studio tukola EP
2: oya EP
1: ese butwine nyimba ze twatadde nyimba ziri 5 EP twasobodo gikola te mukasera abafani bafe bali banyumirwa mu sawa era ne nebaza nyo management yango kusobola okuba nti twasobodde okubezaawo ekintu ng'ekyo esebo
0: okuva nako n'abayimbi abalala bajukubyeko neewuuma ate nemala n'ezokubanga eziira okusobola kumukulu n'agamba nti industry ennaku zino si nyangu yadde n'akamu n'akeddaga ngebya ddala ekalubamuko ebitali byangu
1: endongo ekaluba mukolo ensonga ensonga za finance
2: ebyensimbi
1: naye mukama wa manyi nti nina kabanyambako nga una gamanti kati management at least kati egumide olaba kati ndi Masaka ndi mno musajjo wa kabinga gwe kitegeza tugenda tusembola mpola ya the challenges te zibulamu nira challenges singa okubamu za majja kubola bamba sinatuka nina kata abalala gwe bitowe bidine nga tujja kutuuka kitibwa kya mukama
2: ya kubulu
1: yesebo
2: yes nda kuzumwe mujide kati okusinga ndonge tambule nyo especially nga mababuka bayine ndoze ngunze gali kata uyo redo ina ganga music kiregeza ndiyo na gali ye mukugali zo yo tambu yo tambula nayo bajobera nayo e gali zo zinaje zitutwala
1: ebati mukwanze ngamba emabega wa kabi wabaya ba kabi kati nze toina ngamba nti ndi wa kabi nga to ambi asho wakataulo wakabi kubanze ndio mabega wakabi wabaya wakabi katuyi wakabi hapo umu abamu be mabega we bibaba mpushinga bibaba wakabi be
0: banji kuwa imbi wana mugwanga Uganda no singile dele miaka ja asho sigino abamu kubasiko kubanga wa imbe nyemba ba imba zine nyangu ngu kukanda kuimbe nyembe zili mwaga gamba aga guonda eraga neno kamala jokusa kwa asho agabati chilono situfu ya dena kamuna akidagala nenga kuchiva banji kuwa imbi wana mugwanga Uganda bagala vya amangu
1: abali mu bintu ebyo sibanenya nnyo naye bagala bya mangu ate n'ekirala nti buli omu neja akulidde wanjawulo buli omu n'amaka ga akuliddemu nsobola okubanga okumasa entungo ewaka kyali kibi naye ngaate omulala ja akulidde nga tekyali kibi ndowooza kiva gye mu nkuza y'abaana tukuze fiiti batoto ebintu ng'ebyo bijja kendera mu ggwanga kati ate n'ekirala abantu ndozo bayala nyingi enyimba ezibuulirira ezo tebazaagala nnyo olumu agala nyo olumu oba eze ziba kyamulezo kati n'olumu n'obwavu nabwo buleetera abantu okwekyawa olw'ensonga nti omuntu yenna yenna gw'omanyi eyekyawa ku kitundu ky'okwobeera oba omuweemu oba kyo osobola omusanga feeriya nga yalemwa kati neeyala ezo nazo olumu zitabulamuko ku bantu naye nze nga nze si kiyagala era nkivumirira naye nga kiviira ddala ku muntu nkuza gye bamukuzaamu
0: Kugambye omukulu nabadde atwalidde ddala kabanga akawerako ddala nga tayiya mpaka nasobola okubanga abadde asiikiddemu n'abanajja ne gye bayita EP okula ennyimba eza ddala mukaaga mulambira okusobola kumukulu naga nti obudde bwonna asobola okubanga ate oluyimba era nelisobola okubanga lufuluma lwakuba nti yenkola eyiye si muntu amalagata ayagala nnyo okkuba ennyimba olunaalwawo ng'abantu balulowoozaako n'oddunyumirwa
1: kubanze nkola oluyimba olw'amakulu esawa zino ng'omwana omuto gw'enzaala agenda dunyumirwa bunyumirwa watuuka mu budde obukola sente ng'ate agenda kusanga ku stage ampe ku sente kitegeeza oluyimba olwo lugenda bawo pakapaka si babogaamu nti ate wendukoledde olw'amakulu esawa zino eno omukulu alutegedde agenda kusobola okuludownloadi nga nfuna ekasente agenda kusobola

0: Yes, mbira mweta mbira kuna chika ziri mbili zokeza kwa kusawa ziri muna anezo wa mtu tunona kwa mbakulisiza yonyo maulega mfeblu ganda mbujovo na mkwe mita Dembe Davis abade wonyo okubanga gema sokubanga alituwa mbujovo wali wana ikati nyingi deuko okubanga gena mbasa okubanga antambu za nsonga kusonga awono mugire mbida na babu za konyo mbila mbiti konyo tubu dene dene dene nene mkwano webali nyo webali dalu baka mbila mbili kanga mazi kwe mbili nyo walo kabla wano kutiktoko ono bamita nate agisa kwa lija tubu de radio budu yomu ntua abulijo andabe kutiktoko nage ibulijo kwa lakule radio budu mba nisima ingi data niko kuli laba nange nyo thank you dear mnage wano mita sadadi ploka guba agisa rindi sadi zene mirembe ndagwe tubu de radio budu nene sijiva kuli maria wa aida mugo agisa gati alila ivan kiria wali kule radio nene alimu kupuliza sita bonzi mwenyera agisa gati eno programu yoji manyi nse sijiva ako oe wano mita kaiwa jiba agisa gati zenate de da ndibu kuuliza mgeba uliso nipo baka putu usano jese chitimbo wakizo alikuwenye utuliliza naba laba nyoba kaputu usano mula gatiwe kwe muli nyo muli mkuuliza mikwane mwebali nyo mwebali doku famu mpuliza abantu wali mitundi vye kwange vye nja uru kasoma yanti kwenye otumbu de mkwane mwebali nyo mwebali dala okubangu wade ya kade wade visera vino gati kampuliza kuproga mwene singa mkwane mwebali nyo ono mkwane mita pulisa kajiko ya indi fili bati ya kese ya kwenye anechote ya batuwe leza madimuko alikupeji angesi ni ya MC madimuko tivui ono mkwane mita sewa jebashi ya kese ya kwenye anewele mita kuleba tuwe leza ya mita semi ingo endagwe kwa inya tumbu de sebo niyansa nyone yansa kese dadi pro wanae kumaliliza alwamita mikaro visit ya kisa kwenye wano wanobajita kwa gana na coffee factory esunga tulimukuliliza Jackson Mwambala jini kwa inya tumbude rama kwa kochi alwamita kasita matina kisa kwa inyo ntumbude alwamita haji kwem kwa inya tumbude ajikim songa ato mkulo mbaba mitaka suya Efraimu agisa kwenye ni kuchuanga na boys salone ntubude radio budde ne gunda wena DJ Vincent UG agisa katuba tuweleza sini ya MC Madimuko TV ya muka mamu staffa uba kabutu sano ugezo kari kulinye champengede kaso kese mbeo kwa mkulo mita no wakavuma agami tukwanya uliza programu na yu sabo neyanza nyo neyanze gikari gama ulie game tuga ina maiti ni vudela watu ndeka karapaka sazi kakubela muenda okubanga ngina maso okubanga nange nsabula nsonga kuonsonga nsonga kuonsonga nsonga kuonsonga okubanga zira gero kone saa muenda ze njini nga aga singa kugotu mazo kakubila dela babu zako nyama ni mchibuga masaka abali mbituri beguange bie nja uro abali ya ungo wakavayo wakambi ya wae nzenke renjere ine wesi vida munju kati wakava ale wale Uganda ba jemu ayeyeyeye kare watu yao program bajita muna yu awatari kuruisa kade katoyongere ne chatulese
1: umu kubasoma ni baita ya gamba ndiye chitufu chiri nti kusia katondo musaji aliomu
2: a magical experience unlike anything you have ever seen
1: ahachasi nzo kuweleza program
2: it just doesn't get any harder than this
1: abasinga jive kanya abasinga jive uliriza nganebwewe wedi atisti baku watekubo ni bajino nyako
2: some of us sure would like to get into her band
1: banange manyikidu wanga munayu uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimba
2: non-stop music mix
1: uyagala bikwatagana kuchi wate kubo gende maso kubangu uliriza madembo ko
2: fire
1: umusanga kule DM radio budu wallahi te wali agenda kumumenyao teli alimumenyao wanga alivera wakasira kona
2: nobody can compare
1: gambi ya madimbuko umutaka wakavaka
2: number one just getting started
1: buwe itakula lugambo
2: yeah baby and yeah
1: akula gajama uji ya ganda madgala
2: he's big
1: ave ya kavaka Fahadi Production Singapore jo katona sawa bankubi
3: oh what is a program na yu wano kurendi yu vudu
0: Yes, mbela mweta mbrabali nasa na mbabu za konyo abali ya rugoba mugaba mutiaka mbuze konyo abatu abali ya ukareru baka mutu usewano abatu abali kasangati mbabu za konyo kambuze konyo abatu abali ya chengera abali kena tete abali ya chibu abali ya machi indie kambuze konyo abatu abali ya mengo mugaba mutiaka abatu abali ya katue mbuka mtumbude redi mbude ya mtu wabuja antu afabali mundeba baka mutu usano kwe mulijo mtumbude wedi ya mbude nene okamaro mkama zili kwano mwebali nyo mwebali dara okubango waya kandekono ganti oo na okubanga puliza program na yuchoka chambole nyo mungeri ya mwame ndala
3: uwiriza program na yu wano kurendi ya vudu
0: wikeno tukudemu kama ulile agataba dema omu ya denaka muna akidagala oruva nyuma loku vivwako mchala uomu genzi Emerton Mayanja oba mitema Mayanja oba AK-47 omwami iya soko kubanga fajiri gwerede omchalo no atina ye kwa kananga ne ama sena amu gobelela mungeri ya mwabendala omuchalo ono okusa kuba kumba dokumpye nyo bagati abadama zakabanga akawera ko dala wiki nga namba nga alwadde muko wadengo kulwalo kubade kulingo kutali kwa manyo neje byagweredde ngo mukama katonda amujembula mbwenseno amungere mobendala ngo muzadde na bwavambula mbwenseno omuchalo ono atube nabana be okuva bawe lwe yamwaukanako era binji byayise muko wakati wene family yabandi beyazala mu abana ene jebigwere denga atina yobo liyawo agenze newe ya bade kuchitanda chika mboku batu mchala yala janyenyo ngechisingo muluma gengeri oba emekono jale semo kaba anabe bebade ala banga mbutufu embera senonji uliriza
4: yowana wange ni mduwa lido andes andes msa wababi yowana fa sana wange wano wange
0: Nakuwe mando wende wafande buli yao buja omjano no kwa maule kwa kutari kwa tambula ona kuro kubiri gagala ganti mune muka makada mazo kubanga muja mbula mbwenseno elamu yise agende bawe je agende da aso kubanga mwega tako babere walunde mbogo mungeri emo bendala okusa ku mauli yewe gafande gamazo kukakasibwa baduse bunambiro waliye katabi wabi womuchalo ono erokusa kupalasa kwa kutufulumeza programu ngabu egendo tambula ngebya ddala wakuziki wale ro
5: ni programu egenda kuwa wafuruma official encha kuposta ni yanga programu njita mwa kusemba yente encha tukenda kunga nila ano tukungu wage nga tuteka teko lukende ratu waniliza wa kungu waza uku mpine wala okose encha mjia kwa lana kuru wakuna eratu jia kunga na tukungu wage na wamune mikwano jafera Friday lukende okuleta magichiwezi ya waka era nga tujja kungana tumulabeko era tumusabire nga tusinzira wanaka era nga twaniriza abakungu bazi kumacha ku Saturday tujja kuba tukwata misa eyo kumacha ku Kereziya Katolika eyo lweza nga tusabira Maggie Kiwesi then olunava otuyoke tuolekere mu kyalo tugende gye tunasabira misa enasembayo oluvanyuma omuzibu emirembe mwebale nyo mwebale ddala
0: Oja kwebuza ndio mtu yafa kunda kule mande aiza ati okubanga zikidwa na kwa mukaga na the minister ya food day asuzo na kulubo kakananga zikidwa ana mugere bo bendera choko kusa kuba kuba mukubauli ya gavayo gala gati mchano na badai na Uganda we ababere bwe rwe gwanga eranga bade baso kubanga bali ndako paka lebanaja eranga ne mami we nyine bisere bisinga wangala nye bwe rwe gwanga kone baganda be abasinga jibia gwere dengo na kuruwa jo bama zo kubanga batu uka elaba tuwa teke denti batu use umwana tu musasua programu na yo e Kampala ambasada mchile chike sezo na kuruwa sodo kubanga bade oke waka enteka teka zo kuzika zo na zitekira bulunji dara elaba tuza rova since de okubanga bomo ugede kwa minjinyo wabulanga tuwa na yogera abu Uganda bavudeko ne batendeleza bana Uganda omutima omulunji gubaraze na rongo Maggie Kiwesi onongo bamulabiri de okufari ya famu na mbwe seno paka nukutuko na kuruwa ero ndala tebaba sudeo kaba waka
6: mwebaziza nyo mwebali kupera maantu kwa mungu nalo nga tulaze kwa galana mungu tulaze chinalo kwa maantu ila mwebali nyo kwa ngaboro mwebio mazi ila nakipe mchima jape kulibewa kwebaza nyo nyo kukulete ila kencha nga kule kukwele kira mkanda mkutoa kwa sarama kule kire ila mkichini mwecha maani nyo kugena mungaramiza kuchambala kuchivuka so kubeba zanyo ila kubasabila nicho ugendo kutambuza nini kuro kutimala kuroja
0: Okusa kwa mku mikwano ja famire eno atenge byaddala abadde mukwano gwa maginyo oba gwa Nalongo nyo omukwa bita Vegas oba mita promoter Vegas avude ko nayogera ku Nalongo nga ganti byaddala enfaji ya fudde mu konga bo ya bakanze kwange byaddala se muntu abadde awo nti alwalidde akabanga kanene
7: Nenga tuli mukunyolwa olokuviibwako mukyala waffe mama w'abaana baffe abalungi Nalongo mukyala ekke kati ya tuvude kumaso mubintu wabiyo kusaga singa wachiri ya luwa deko ni tumujanja wa wandi gambie obakale
8: stove
7: ya mtu na kaila kumacha na afuna ataka inafa just like that so kati ye mbeira jetuli muwike no yona yona yona nengo luna kuluwe nchage na kubazi kibwa kusawa kumi
8: sawa kumi
7: sema
8: okay kwa bichi wa mjuki ya konga mugenzi magi
7: mugenzi magi yali mchala ya galiza
8: okay.
7: Nga mkwano murunji nti wabachari iwe noba kechicha mchokola kubuli na nti Vegas echo chibi ni mkwano gona echichi wabla siji na mkwane jukula bango wabani wakuleka oyotabade magi
0: Vegas promoter ngage maso kubanga waya mukono musasi wa program nayo e Kampala umwana tu ambassador abado mu kiro paka budde kucha amola umubiri gwa mugenzo gusodo kubanga kujibwayo ko kutwalibwa ekibuga mu Tambala yagenzo gara misibonda ko kusawa 10 okusa ku Vegas agamanti magi si muto mwangu okuzawo
7: magi nga ye muntu kati nze motoka jina soko gula 80% za sente za magi yali ayagaliza kabere ekiwe ya fira nga ekola bana yakula akula nida kumu you know abantu bonna abadde betolola magi babadde bafunamu abadde ayagaliza nga ino omutima ogwo gwe bayita ogwa zaabu era simanyi lwaki Katonda abantu abalungi ate abatwala mangu sikitegeera ekintu ekyo
8: ane kuchalo mbade ngeza kwa kubuza bangambe tabade
7: mu kitegera ndi full figure wali ata magi ageze bibera byo yisebya
8: full figure abade tagi sacho ga mu binye chenkani da
7: so olunaku lwencha tugenda kuba tu muza omubiri gwe mu mirembe katusabe Mungu ebya musobako abi musasire so naye okusasira okusinga kugenda eri abana tata yafa bato
8: asigadde batya
7: mama afudde era bato kati mu Buganda ebera mfuzi newe tuli
8: kamili kwa tegede koko ngaba na boe mbeira jiwa agenda kusigalamu
7: haba of course mama afudecho cha zeti chichada mabega na ye anko palaso wali kuluwa we anko kamili wali wizo family yo na bagenda kubera kuluwa we na ye tetusobola kuba wa mukwano ogwo gwa maama nti okugugwa agenze gwaweddewo ne bwe tuba na ssente zenkanawa tebagenda kudda mukola ki kukifuna naye nga that's life bwe bulamu mutuwangaalira
8: kale tweyanziza oyo no abadde promoter Vegas mukumadi mukondoza ensonga ozitegedde bulungi nnyo so munange akankwerekereze naye nga ndi eno katabi entebe
0: Ambassador abadde akubawo atina so kubanga agwa kubatuze magi kwabadde atina kubanga ajja nawangalira okusa kubaba gamba nti ebyaddala bafiridwa omuntu atali mwangu kwange ebyaddala nga babadde abayambo kamara
8: omugenzi nalongo magi kiweso omujukira ko shira embeera zabadde yeisatya nga ngamwe abeshitumu
9: ajo teisa bubi era abadde mukazi mulungi era nga abadde neighbor mulungi ene kirala kale abale mukazi kale nga mukazi wa kisanga noba muzalo noba itauno mugamba nalo kwachiri wachi na westim asoba kuuliza nategere mbera jo itango nakuyamba
8: trafiki do moto wa fomulunje nyo abanda tuiso bulunje singo mwongera ko ebirunje
10: nalo nga abanda betu bela ofenga abavubuka ba ku street nga ajogule ekintu atreka muka atre semu
8: anko shiri
11: Aikari.
8: Oyo gela chiku nalo.
11: Nalongo, abadde mukazi mulungi nyo. Mukazi omwesimbu. Kwe gamba, omukazi ataina buzibu. Ashegera.
8: Kamu abana wa boda, abadde abaisi.
11: Adatu isu za dala bulungi. Omuntu atakuita konga abadde akumanyi. Kwanza ndi mwana wa kuchalo kuno.
0: Okuza kusentebe we kitundu kino ekyalo katabi eringa entebe avude kona yogera ku mukyalo nonga ganti byaddala ngacho ekyalo kisanyaladde byansuso wange byaddala omukyalo nabadde muntu wanjawulo ddala abadde muntu mulamu ebyaddala ngabo bafiriddwa ekitagambika
12: amanya pitiwa Umaru Shafiki angera ndi mukulembeze kyalo kino
8: so
12: kiyitibwa katabi busambaga wano wetuli bayitawo katabi busambaga era ng'ekitundu kiri mu ntebe
8: omukulembeze bisi nga gwe ow'ekitundu yabadde awangaliyo bajja wadde alina amakaage byoyinza omwogerako
12: ngera omuntu era abadde omutuuze abadde muntu ow'abantu kubanga era n'abaana be basomera ku kyalo kuno basomera ku kyalo kuno esomero kweriri kuno baliita miso lili kuno Katabi katinga omuntu nti abadde mutuuze atenga muzadde abadde muntu w'abantu kuba kuno abadde kwatambulira era ababoda singa wafunyeyo kuba boda basobola okunnyonnyola nalongo yaani kuba abadde muntu waabwe nnyonnyo esewu
0: bambi omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda agwe kiwumule ky'emirembe agenda galamizibwa olunaku olwa ssaawa 10 ku bijja bya bajjajjabe wali ewaffe ekibuga Mbutambala bitalo nnyo bitalo by'amaanyi ddala gakyaliwo
3: owuliriza puroguramu nayo wano ku Radio Voodoo
0: bangi ku bayimbi wano mu ggwanga Uganda endongo gyegenze eyongera okubanga etabuka n'abamu ku bayimbi batabukidde ddala n'osiga ddala abayimbi abato bangi ku bo beyongedde okubanga bakozesa ebiragalalagala naye ng'entabuka evayo pressure n'obweraliikirivu obubeerawoko oluvannyuma lw'omuyimbi okuteeka mu kaka center te oluyimba lwelutakwatayo era lwetutagenda ddala mu maaso yadde n'akamu n'ak'eddagala bangi ku bo basobodde okubanga basanyawoko ebintu byabwe okusobola okubanga bayipromotinga ababeere n'endongo kyokka ne bateeka mu kaka center endongo kakana nga tekutte ebyoddango osobola okubeerawo n'okyebuuza n'ogamba nti endongo yeetaaga ki era nga ye omuyimbi omuto asaze magezi ki okuba nno ayitamuko naisa mukono omutwe bangi ku bo endongo wetuse yeetaaga ssente kyokka nga bamu ku bo akasente okukafuna nako kakekwa era nabo nga tebakalina yadde n'akamu n'ak'eddagala bwetwale guli bwe gutyo kwe kusalawo tubuze okubawuliza baleediyo budde okwetula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bo basobola okuba nga batuweera ku bayimbi baffe abato amagezi butya omuyimbi omuto bwasobola okuba ng'ayitamuko n'afuuka sita wadde nga talina akasente bangi ku bo ne batuwa ku ndowooza zaabwe bwe bati
13: Tinia M sima dimbu kwa mutaka waka waka wekutuweza program na yuko sivanto na bala avrejit moliski mtano wa mchalu wegewe ambu kochi nduwa no mnyendu kakata stage nitu muda yedi obudu adjesini ya mgezi genandu wa domi imbi atandika echandi sose kubiyo ya ndiba dali ne mpisa nga ine jogera mubantu awufu ni omutu na kuteka mwaka senti nga wubato lina no gambo kule kulaba omutu ya isi omutu ono isi za watu nebuati kamuteka mwaka senti tuwa venga avayo
14: kaimba pa ya si ndi wano nasana omu imbi yo nga upcoming kalo ya atandika nga ayagalo kuita mwachi kube kwe kweja mwa malala no kwe gulumiza bonga wabaloza ndi okubi oliimba rumu otambulire waguru ofune gali ugende nga kwe gamba wabuliwoita chilala zingamba bandi kakanyiza nebeja mwa malala okukutesa kwa ngi senior MC
15: Madimu kwa wali tuweleza basa Franka Joshi ndile chibazibete mchotera kumulama kwa muna yu nzingira gambanti music ye na soka kule mbeza senti wabato zidina hii ya chintuwe chiba chiriwo kwa kati wetu atuka bayimba chiriwo hii ya chintuwe chiriwo abantu chiba gendo kubanga baulira wende gulia chivuli deko
16: unayabila ingini ya wasu kata kunya senior za magenzi gempa wa upcoming hao baino kubela bagumi ikiri wamuno okwe walebi gulupu gulupu ya baba antu haba kwa isebi lagala kwe zange njia gano mwengi babie wale kuweleza
17: chao ngo sinia emu sima dibuko tv bae kuweza koza beka samia mchilinge kumulamwa ama gazi genizo kuomu imbi yoyo kwe kumanya chichari chichayagala inichayagala ukuwela mu future ni chichapulani ingira
18: hali nyazo javira ngasinzira mulu sana maogola nze ama gazi gempa haba hindi babu coming chisoka okumanya chikurese mkuhimba iyo nsonga nkulu nyo kumanya chikurese mkuhimba chokubiri okuobulize chokusatu ndibalwani ndale zitali zaabwe
0: abawuliza ba radio buddo okwetula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batuwera ku bayimbi bava amato abato amagezi butya basobola okuba nga bayitamuko ne bafuuka basita wadde ng'akasente kaliiwo anti wulira
19: nasanga David Kichumula kedi abani nga bamanyi nga David Kichumula kwendi nnyo ntumbudde kati amagezi ganinza okuwa omuyimbi omupya atandika obutandisa upcoming n'okweyo kulugasiza nnyo ku bayimbi abanene abamusingako radio station ezisinga n'okuza kulugasizaako nnyo ba presenter tv nakalo kubanga yeguya nnyo abamusingako nnyo kusobola okutuuka ku kitone kya sita
20: senior MC Madimbuko Madimani 95.5 kwendi omuyimbi atandika ayina soko funa abantu abamuwa ku magezi bamwe beebuuzaako okugeza nga gwe senior Madimbuko n'afuna ne bapromota ab'amaanyi basobola omupromotingira ekintu kino ne baproducer abaakabi ekintu n'akolaki n'alyoka atandika esi
21: MC Madimbuko gyebaliko ssebo amannya n'eddoboozi nze master phone repair wano mu Nnyendo ewa Vetinox stage ya boda ku mulamwa sookera ddala upcoming yenna ayina okuba n'empisa ayina okuba omuwulize ayina okwekkiririzaamu naye nga kuingira dala mpisa discipline
1: kwa hiyo mate ni masizi dawa no kukunda wakati za magezi gempa upcoming kubera bwe kukola bwe towaze kuma mpisa na buntu bulamu pozi kono kole yako mu studio zimu nga nunji koko awabasobola okufoka star ni wabata ina send
2: ya MC Madimbo kono kajubia maninga ni chazanga so kumulamwa omuimbi atandika inakwe inanyo TikTok eyo wabata ina center inajifoka singa konyo music abaja kutambula abaja kuata yu ya sigadenze hama nika nchazanga
22: za magezi gensingo kuwa wapo kami ngeo wage nyenzo kubawa mpisa obweto waze ya denga rolina center siku yamba kuchinene kubabu lirotu kia kumontu no mga amuda inyinaka imba kange notakola malala banange chikuyamba nyo
21: MC Madimbo kujeba liko sebo amanya nedobo zinze master phone repair wano mnyendo ewa veti no kustedi ya boda kumulamwa sukra dala upcoming ye na ino kubane mpisa aino kubo muulize aino kwe kilizamu nenge singira dala mpisa discipline
0: anti ulira
23: mande sinzideki ya saki ya na mukakama saka mbudu bwana Madimbo kukweva za tuweleza na tuwe miramu anje tubatesa kongaba na Uganda zinsubira hapu kama ingie na yandie waze chigambo kuvuma abayimbi abasinga balowooza nti bwe mvuma omuyimbi gundi nga munene manyika mangu chakubiro ino kubane mpisa umuulize chechisingira dala dala
24: sini ya Madimbo kwewa likuweleza ono sitina omu imbi wechikonko mkuvebu kakata ngafu haba imbi abata andika echisingira dalo tuja kumulamwa ze gali no kubolu imba lumu no kolela we gali no mtea ndibada kusembelea kuwa kumagezi ngolimu gali nechi da tuchuse mpandika tuja kuita u
25: yes ni ya MC Madimbo kwewa likuweleza ona wela juku dene singabu lijewa nevulai kakati nze ngamba magezi genji nzo kumuwa aina kwewa mikwano radio presenters TV presenters neba music bane kwendi nyo anebula impreza program nayo
0: boba tufunye mo cha kuyiga olie kwa saweka nti nze omulimo ogwange ngukoledde awo ne mongere mbo bendala kale tokwa na kunobyo kasokezi gyo mtu muno butono nyobwe mara bujjawo tuchali butola paka mwenda
3: ndi radio mtu muvemu zo mako mubia
26: Chichenda, munana, akatunyeze munana, nechina mutana akatunyeze tam, Radio Budu, Radio Yomutu wa Bulijo. Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enuye Radio Budu, Radio Yomutu wa Bulijo.
27: Katuma jolida, nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Anu milita zibibidi. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Hava sangibe kagoma bumbo road. Haine dekende. Hatifa masaja, halimwecha ama chafe. Wefuni nkolomboka mobalo wenduke likuli okumpi. Okuma nyebe singa wo. 0 musamu nana biri 0 bidi emu 8 musambo. Nkolomboka, nkolomboka, nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukilizu wabali wa sue miyake kumino munana
3: muna masaka pichipichi edako bamazo kujireta katuwe gulie bajaji bia mchikumi HD ngeno baku wira kwa lita zibie za engine oil atengo mkisa guno gulimu masaka woka bajaji bia mchikumi HD edinomu tomgazi kari ya yayo ngumu atenga engine yayo enywa chitono baku wira kwa walantu wa miezi 12 ukosako kukolila service wa milundi ya satu kuwerele katategu ya gara pichipichi ya amanyi gula bajaji seti chikumi ya 25 HD ngeni jira kwa walantu wa miezi 18 ku engine yayo atenga baku liane service wa milundi mkaga kubwedele bajaji seti chikumi ya 25 HD edinomu tomuangazi suspension ya yongumu edange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike keleza mafuta nyango kulabidira atenga buetuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga kuchi aliwo kubanga kwa banga gede mumasaka tuchali ya kole ilo kutabi ya feria masaka ilia vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulila nane mapalifu hotelo mchibuga masaka

0: Abantu abave South Africa neje buli eno teri chindu chasoka bawugusa mutwe nga engeri yokubera ne babatwala olwali tuka kusawe ntebe ale babetika ne babatwala ekyankwanzi nga banji kubo buli omu yebuza entekateke ne yasoka bange ja era ya jetia nga nabamu kubo bajivumirira nga baganti nga bo baliti babyetegekedde abamu bagende nga betegese naku bbiri oba naku salo kukala nga bamaze naku esuka mu 10 na musanvu awo mugere mbo bendala awo ne bila biyitirivu ddala kyoba kusa kudisa nika sasa agamba nti nga ye yomuku bo abasoka okubanga bemulugunya n'okulaga obutali mativu olwa gavumenti yobetika ne batwala ekyankwanzi kyokka agamba nti kye byaggula yategera nno kino kyali kya mugaso ddala kubanga ebyaddala nga bo baafunamu ko
1: nzomukulula kikwe kyasoka okunyigira ddala ndi omu ku batono kubanga tetwakyetegekerako tulaga eyo omuntu okuddeyo olina ebirowoozo byala obuddeyo olowooza kuddaka nakikusuulyako koyapooti nga kyabiwaze naye ate gye kyawunzikidde nga tekituyisizza bubi kubanga naaga ebisinga obunene ate kyabayambi buyambi naddala batutebba nga oluusi ne bwagalizamu akasente akasandika pangiyaiakasentakasandika naye nga tumanyi ngenda kutandikirawa enyingira uganda nkubiki abo babaddewo nga ebbanga lyomala wali basa okuteekateeka obwongulu okuyingira mu ggwanga ngaati atleast otegeddeko akatono gulinza okulitandika okwawukanako naffe nti nze mazeyo sitiriene ngaate nemirimu gyange egyafu ne kibala kisigala kitambula amaka gange ngaate gasigala gatambulaga ekyokutuuka kukirinamu obuzibu naye ngaate enyongereza tebantu naye akatenda katumiriddwa nkatuwongeddeko
0: Gibyaggweredde nga bano gavumenti buli omu yomaka yababadde obukadde bubiri bubiri kuba n'okubasuubiza obuwumbi bubiri obwokubanga babateera mu sako yaabwe gye babadde bakakasiza nno bataddewoko akaseera kano kasobola okuba kagera maaso okuba kabayambakoko mu ngeri emu endala okuza ku mukulu n'agamba nti ebintu byonayo birabye nga byabadde birungi lwakuba ennaku ze babateekeddeyo zayisemu ne bawuliramu
1: ogyeko nti ennaku ezabitegekera netwamazeeyo nali mayiti nesabusazi nga nabanti mbabanyinkoyakoti banaga banfaninako babaddewo naye batugamba banya okutwala nolugambajja kubaenda ku ssatu balabiramu batugamba zigenda kuba kumi nanya twawunsi ziwadde kumi na musanvu so ekyo tekirema kutaataganya bwongoko kyataataganyizaamu wadde nga kyayimire ku bannaffe naddala abazze n'abaana abatamanyi embeera ya uganda ba uganda compared to south africa waliwo enjawulo nene nnyo kyayambye abaana osooka okumanyira uganda efananeekya mbeera y'obudde yabanti nene eriyo abantu abakyalirana
2: kale babadisa tuyanza tuyanzeeke
1: kale kitaaza kumesema
3: owuliriza puroguramu nayo wano ku radio Buddu
0: yes embeera bwegamaso okubanga etambula ne ku 98.9 radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tuli butola paka saazi gakubeera 9
3: owuliriza puroguramu nayo wano ku radio Buddu
0: Nalongo AK-47 yomu kubakulu abalabika okuba nti munnange ebyaddala ebyo tebibadde byangu yadde n'akamulaako eddagala gwazza mulondola obulungi nnyo ebigambo bingi nnyo ebibaddewoko omukyalo ono kasokedde ng'aviibwako bbaawe nga byonna okusiga badde byekuusanga ku famire gye yazaalamuko abalongo abatuka n'omuga nti abalongo bano bandibanga sibaawo waka bwobazza okubeera bulungi nnyo ebintu abibadde biwanvu nnyo okutwalizakoko awamu mu ngeri ebo bendera kyokka omugezi AK-47 yagenda okuvambula mu bwensi eno ng'amaze okubanga alaganga bw'ayagala omukyalo ono era nga weyagenda okubanga avira mbula mu ensi eno ng'amaze n'omuyimbireko akamu ku buyimba akaali kagamaze okuba kamusiima olw'obumubererawo ne byamukoledde

0: Nalongo Maggie Chiwesi mchara omugenzi AK 47 mami ngo mwami amuimbira kaimbako ngatana vambula mbwenseno ana mugere bovedala gambia mchara ono babo yafa ebigambo byali biti vudalagwe azagobera story no kuba twazikola ko mpogamu monayi wano wenyini ebigambo nebira dabinji nyo mchara mbya sodo kubanga asingana kasokede ngo mwami we avambula mbwenseno ana mugere bovedala edane watu kido kuvira mbula mbwenseno ngebyadala ayibyoli wokko ebimugu ye kubya ina mukobu tali mativo ngomuli okubera ngagamba nti ye omwami we ngo omuntu yali amwagala wadengo boli yao ate wabiri dembula mbwenseno ranga chinyonyola jabadai ne meziziko ejiwela kodala uliliza
1: Nange weyafa eke nalinjagala kweta. He was the only man we manyinze personally, siri mkazi mwenzi. Bwenjagala omusajja nkwagala omu, simanyi kugenda kono, no, no, no, no. I love you. When I say I love you, I mean it. So sigena kuplayinga, so he nalinjagala eke for almost 8 years. Nga gwe nina, gwe manyi, gwe manyi. Ne wandekawe mwenze satu manyi ntijari na amala na da, you know. Kati so nalimu big shop, nga food day, ningamba, chintami. Pedala nalinjenda kweta. Natuka era mamange yalina okulinnya ennyonyi akomyewo abeere nange ne ntuukanga ngenda mu church baali bagita oba batya naye ya mugenzi Pastor Sozi eke gye yafa alokokeddemu nga nnyinza otuuka mu church eyo nenenzinga mu kaseonda mu katebe bwenti nga ssaniridde enviiri saagala yadde okukola kintu kyonna yadde okulya katonda nze nsaba onzitire wano ku church kati nze ng'abantu mbalima nalidde naye abali ku church mbaga nalidde eka abali ku church mbaga mbandidde ku church nga nestavi nga nkole kinfe naye bambuulirira nnyo oyo mugenzi Pastor Sozi mukama mwekimuleky emirembe yansabira nnyo n'enzira nnyo eri katonda ne ŋŋamba kati kiki ensigaliza mama wange yankansolinga nnyo era singa si mama wange simanyi oyo mukazi oyo mukyala omukyala omulungi ayanzaala mama wange njagala oba katonda ampe kikimuwa kubanga buli kyenoonya omuwa akiyina naye njagala mumwagale ategeere nti mwagala kubanga Anderson wenkaaba ne mama nga akaaba
0: kugambye omukyalo ne watuukidde okubanga awummulanga ebyaddala omutima gwe gubadde mumativu si mumativu olw'ensonga nti nno waliwo okukona ebimu ku bivume byagamba so okubanga bimuvumibwa nga bamugamba nga omukyalo nno ye bwatali wa AK era n'obukulu mukulu era bajja mmala genda ku DNA obeereo kukamawulira gakasiiriyo kyamuluma nnyo n'ebira biyitivu ddala ebyagamba so okubanga bimuluma waliwo ko agamu ku mawulire agagera maaso okuba gasaasaana ngagalaga nti ekimu ku byasiga okubanga bimukyaya n'okumwawula ne famire ye kigamba okuba nno AK 47 alina abaana abamu be yali yazaalako edda ebbali kyokka bano baagezako baleeta onaalongo yalaga obusungu bwali buyitivu ddala n'oggo baabakyala baali bazze n'abaana awo ne mugere mube ddala n'ejja buli eno naalongo atuuse okugenda okuwummula nga yera yakyogera agamba nti AK 47 yali amanyi omwana w'omu yekka bana abalala baali bazze nga babbi
1: naye abaana be nali mmanyi abange n'omwana omu abeera Australia era nze gwe bayita omubi oba abantu gwe balooza nti ndi mubi nze nagamba famiry natuula nga yakafa ekiro ekyo nali ntudde seguku ne ŋŋamba I think nagamba kamiliyoni ne mbagamba ema ayina omwana ne bambuuza mwana ki ne mbagamba omwana ono abeera Australia but Emma natula naye nangamba omuwala gwe yamuzaalamu omwana mulongo she's a twin era omwana oyo AJ enkana n'abange abange ba November oli omwana wa October ne mbagamba nze omwana gwe mmanyi gwe yaŋŋamba naye ate ye yali amukwese ng'alooza ngenda kunyiiga nene mugamba nze ndyoke with it so he explained ng'omusajja n'ambuulira nange ne mbagamba famiry nti waliyo omwana ne basuka bagamba anedda nga tamufaana ne mbagamba mwana we mwana we era omwana oyo nenumiriza nnyo then kamiliyoni natwala obuvunaanyizibwa nga muganda eke n'akontakit ng'omuwala omwana oyo yajja nalabako ebifaananyi yajja omwana akuze naye ali 5 bamita malaika najja n'agenda taata we gye bamuziika ye n'alabayo era oyo mwana mwagala
0: Nalongo era atuuse okukkirira ezira ku mwagalwokko ekimu ku birowoozo ebisinga okubanga bimubobbya omutwe nga wafidde nga ayagala nnyo okubeera ng'akwasaganako ne pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asobola okubanga amuwa obusobozi obw'okulaba nti nno aleeta bamu ku bannayuganda abali ebweru nga lyokka abaana bangi nnyo abasiigiddwako ekifaananyi olw'okubalaga bubi obuli mu ggwanga Uganda kyokka nga Nalongo agamba tibaddala bano babaddeyokko ebirungi naye nga tebalina basobola okubeera nga babifuna ekirala kyo afudde tekituukiridde
1: ne wanantuma London ne wanantuma Sweden ne wanantuma mu America njagenda everywhere kubanga nina okukola ki okutegeeza abantu amazima abantu bali abroad batya okudda abantu baba limba eriensi ya yononeka eriensi mbi bavumirira ensi naye ekiganye nabavubuka okutegera okwandasanga everything kubanga abavubuka tebagala kukola abavubuka bagala nnyo okuchakala Anderson goli wano oli ku mulimu otite time yo oja getting a paid olaba teri sente emala niwe kati omutwalizo gamba ah magi bogero ro kubanga yaso okubera mune million 5 naye teri sente emala Anderson naye inakwe kusane osi macho ina okitegera ate emu esinga zero so okubere wakagwe nolowoza nti magi ajagenda mu balantu ule nnyo omwenge agula omwenge nze ngunywe otamire ku match ekiro regular na during day time abavubuka bababebas okimanyi watu okikirizikanya na nti tusobola okubira wana abantu amasimu nga buli omu agamba ndi mbuliri nebase naye ne bazukanga sawa 12 onookola ddi
0: Narongo wabide mbula mbwense yonga inebi muku bibina biage maso kubanga kwa laka na vina so kubanga alabirira abantu badibate sobola kukano kuyamba abantu banji nyo ewabwe yo kuchalo chokira ni chino afuda ino muko obweta afunga ita kukubanga afune uko kasera kaso kubaka muyamba kukubanga atandikira uko abamu kubavubuka emirimo wange biadala ebula liye emirimo abadala ba ngachimusuza kuna denga lumonde mbikata
1: nze ngena creating emirimu nja creating emirimu buli ngeri yonna kati nga wenjagala osomesa first aid atorede bensomeseza nabo basomesechi abalala nenga era bagetting a paid okitegera nomutwalo gusinga zero like nga wenkugambye emwesi nga zero so chindaga nti nze okichoyogera nti president rachi muita jaja wango bachi nze era yonna jali njagala akimanye nti nakomye wera ndi Uganda era whatever it takes ngenda mulaba and I know what to do chinga sachi okubera mawanga agabazungu mbakolerere nga nsobola kuwa wano nsobola kuwa okuyamba abavubuka tuyamba abaana tusobola creating emirimu kubanga kati wembera ne charity bwemba nonza abaana mu district seze zo mbyalo ate nfunayo kati bana abasomye ka batini abali educated but teacher nemba we emirimu atene basome sachi abaana abo
0: Embera bwetu wegera maso kubanga etambule byonna nalonga abadde abyagala ne mukazi watu afudde tebituukiridde wadde nga abadde abyagala ng'ettabu dwo olumbe luyina amatiro panga kino nalo lupanga kiri kanzigeko masimu

0: Alice Kaiba kabole nyo bako buhuli dedala abachara bane mwefe kumwe mekuda mgambo mwana kakole mwole tele mwamochino mwole maba antwala mwonge meme na nafunyo katinganze mwole mwetaniza kumpeleza mwondi yesatu nga figuring eyo no we bitumbe loganizo no balaga adaubo oteko mutesi mazinyabo ogende jegera ndoza eh vaba mwe meme ya fenafu muchitegere chechi tabatala mwe meme nafu otegede passe saja bamu bategere meme nafu tula oyogere kom program we
1: meme
0: meme
1: ye meme
0: yote
1: banunji
0: nedda
1: ze meme ya ze njogera nanga ga chiri chinene ina wano bakwano bange ku radio nabanyigira nga bangambe byo mbuba mulamu
0: ba mulamu
1: te baba laba njubia njuba
0: bauza ba mulamu ba mulamu
1: mulimba nyo sirongo
0: nedda muli mulu ozuka ngambye sibuli omu Mwini baba chama munge meme yawe nafu.
1: Na ye ngaburi omwayi na wala bikiro bulungi.
0: Na ye wachipa enti mwini mwini mwini waso mwini kujo kuchari ya nobateka kumiza nono wawapa.
1: Hey, ee, nacho ono obo mkulu budere.
0: Iyo ina mwole kana azara baana.
1: Obo mkulu budere kuwa kwa mtu usawo.
0: Ngo ina gamono ye, katule wale mbali azare baana ni evi siga de. Mwini mwini amulide wo, jeba leko mamu. Ngola bine kayegu.
1: Ee, nachi je yanti mugundi ya rije
0: tuwa. Bijaba, sorry, uja kutelera. Oyeze.
1: Nkozechi?
0: Oyeze.
1: Mbade murade.
0: Dema ento oyeze.
1: Antisabi tegede.
0: Habana nawa wiposti nze wano, muja kuera musaga. Bire munda mkugana, muja kuera.
1: Baba ga eno Uganda ampianga basaga.
0: Eno ndara mueno muja kuera. Bire vye munda mkoza. Kani waluna kasira kajotu kakatuku higa mnyoba. Webase.
1: Afrumemu.
0: Webase wayeze. Kati waluna.
2: Esawa. Wano kuradio budu. Esawa. Zili muende zolwe gulo. Budde buwa matia banku. Webale kuhuli disa radio budu. Yongelo kukuma gula mbuonga bulunchi. Ngomanya ngedi joinzo bukuma mu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Kano kagende eri ffe abakyala, si kirungi kusula mu kawale ka munda oba olugoye lwonna oluyinza okusiba obukyala bwo nga weebase. Kino kiyinza okuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo ng'obukyala bwo bufunye ebbugumo okugeza ng'endwadde eza UTI, sula mu kagoye okugeza ng'ekiteeteeyi oba oyinza okusula nga toyambalidde ddala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyu yebade Health Tip wano ku Radio Buddu. Watandika dyo kuuliriza Radio Buddu. Watandika dyo kuuliriza Radio Buddu. Yaba fe program chi ya singo kunyumira. Presenter kanyomero oba kazanyu cha kasingo kunyumira. Akukota sobola kwerabira. Kati nga tuja guzemia kabiri mwetano ja Radio Buddu. Tukulete nda kanyomero. Chichicho lifate werabide. Chichicho lifate werabide. Kumia kabiri mwetano ja Radio Buddu. Mu program sekera za mixi. Wamune program cha kase. Bomuuliriza ogendo kubire simu. Otubulire birungi kibyo jukira ku Radio Buddu. Mu miaka ja ya 2025. Muna fe tusuba kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma. Radio Buddu jeze kola mubanga lya miaka 25. Chichicho lifatwera bidde mu miaka 25 ja Radio Buddu. Tusazeko mu programu akayimba ko.
4: Chamanye chibela meya.
2: Ulina kayimba kakuli obwongo. Nandi choli na kayimba kuyagala kuweleza abantu bo. Oba muntu
4: wo. Suka kukayanzi obane liche bakulwanira kukufu.
2: Saba akayimba. Kano ke kado kasabe. Akayimba ko. Sabakati akayimba kuyagala ngulita kusimu. Obo sidika SMS. Tuka kubine kati. Enu ye programu akayimba ko. Okufa kusawa mwenda. Mpaka kubine bilie zaka ungezi. Wana ku Radio Buddu. Radio yomu tuwa ulijo.

chivaruma, chivaruma, chivaruma, waliwa mechiruma. Hehehehe. Fatuma zo kubanga tu yingira wamo program akayimba koli yote munange wange. Webale kubanga tu wekumide kuradio budu. Radio yomu tu wabulijo choko la chama. Nyawe nyini nyini. Wota jakalimi yoyo Juliana Kanyomozi. Nga kuganti chivaruma. Mbabuzi zako nyonga gwori yeyo chikuruma. Muno kubako nechirunji chatuse kunga chikuruma. Omwana wamu no kufumbirwa chikuruma. Banenga te wali chitakuruma. Nga gwaburi omuntu wali olaba gweta sana wo gwo sana wo chikuruma. Omuntu kafunya kalunji chikuruma. Omukasa sibya kaviri chikuruma. Neiba wawo ngolaba sibya kaviri nga gwolaba te chimo sani do ulira chikuruma. Kagoya kapia kebamu guli doba kagato. Abe miziga womba kone demu. Kata wali watu mbu deredi nga neiba wali wali alambi kiriza amurumi. Wawawa dachi yukazine musambu zoka zoka zoka wezi teza kaita kusawa omwenda oruonze mbanzi guze mprogramu akayimba kwa yenzo webi tumbwe nori niposi ngeenda kutuwala paka sawa zigenda kubeira kuminabili wenjo kubanga kujira kengalu nenga kulika yonyo eliyo na josobodo kubango tambuliro luna kwa uwarero jetu watandikide kumacheri mochi intabuli netujira dala netujira dala pakate wano wengusangi denema dimbuko awomomonayu tusubira anti ate tebibadde bibi wadde nakatono nange wenzi gukide chiyegu chintu wala tuwala na chijeyo bijaba na yetu jia kutambulira wampola mpola te wali cha kukola kati amba gena gabala langate ya baruma munange munange obulamu sibu ebu mumbu izo kubobu wange butono. Kati tojaji nganyo tojaji nganyo nenga bitambu debitia national cleaning day tambu deti ya kutambuli deti ya bulu njibu wansi inze sisobo de kugena kubanga munange kumachawo bimanyi nga senyi gakuluma te viva birunji nenga kubuza kogowe nango sobo dogenda niwe taba neba nono sobo lukubango yonja tu chigende ilu wacha fe kukuma Uganda nga nyonjo chigende ilu wacha fe kakati munange lwakubaha nza chamba dente samba denga banti obuntu nga bunonga bugunji zao gavumenti tata gavumenti kati singa bagami enti omuntu wagendo kujo kuyonjo lumalo kuyonja nga saimi nga yemi tuwale bidi te wali yali sigade munju nkula ilira. Atende chila ngo yagalize omuntu omwagazise ekintu kyo yagala obacho yagala akole obwo buntu tobubulanga munebwe gwali badde mutwalo ndo tukatwale mula ba mutya minister tukatwala ako kabaka kolira dala mwatu wa makuru omuntu wa yangu we misinde naga yabiri yabiri nje subwa tewali alisigadde munju neke bitaba de mu oli wafunira mu alabira dala nga bibate bimukwata ko wadde byansi ye. Na ye kale kakati chogendo wakunkolera chiri chimucho kagwari kusimu kwe yanzi zanyera teka kwa ka airtime loadinge tugenda kuba tunyumia mufe mbiri ringa bosa baka yimba nga bulijo obu yimba ambandi wano kububa kubira atete waba awo kutegerera muntu nomu kayimba kosa bake nkubo kuja konga sikalabye awunga nkuyiyi zanebu embanka labye mbanja kakuba echo chirunji nyo kakati nomu lalagenda ku Facebook page ya Fair Radio Budu osobulo kubanga te oteka yobu bakabo chogendo wakunkolera genda ononye wali Radio Budu radio yomuntu wa bulijjo chenda munana akatonyeze munana ne chenda mutano akatonyeze tano teka wobaka posti ya rumieda jechiria chana chiwale chitiribita chinze chenyini jechiria chifananyi gendo tekeko wobaka buo nja kubawa nsobuli na dalaburunji nyo kubanga mbo yisawa atina kayimba kusabie sobulo kubanga nkakubira ebintu bisobulo kubanga te bita mbuli na dalaburunji nyo ingabu obya gala yes kakati cho gendo kunzi kiliza nkoleko tugenda kula kusimbi katini nyo bwetuda tugenda tandikira woku sabobu yimba babwa feresi mwebere ready teka kuka airtime ne network ofune tugenda kubate tujja tusababu yimba bwa fe tufa ku radio budu eyo muntu wabulijo yenzo webitumbe tutandika butandisa kayimba ko tuninga ife tuta

Esawa, wanok radio bundu. Esawa, zidi kumye zorwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliliza radio bundu.

Chali kumpeo za jenda mnanaka umoze mnana ni jenda mtanaka umoze tani ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo tulimonte katika ya Weekend Sports nange Slivia Sabrina dachika ziri kumina msambu zaka itakosawa kuminebili zeka ungezi kuona kuluwalido naba gambi ya tuva mkumu la muko tugenda kuberanga tutandika ni mwana mulenzoyo gubaita Kenneth Semakula yama zao kuberanga te agenda mugwangiri ya Egypt ogeza ko kuberanga te kwa asiganye songa side yeyo omusambion abadde nao free agency okumala akabanga akawirako yazanyirako matimu za genjol okuva ko no mugwangiri ya Uganda iranga tumo jukiranga azanyira club ya sports club Villa yaliko ne ku timu ento ya club ya Vipers yaliko ku club ya Busoga United then ne club ya Ball yagenda ko mugwangiri ya Tunisia ku club yo jibaita club African yatuka yoko ogeza ko kuberanga ate ensonga zikwasaganyiza dala bulonje in fact gwali mwaka gwa 2022 mwena mpaka 2025 oyali azanyira club ya basambire mpeja ali 17 anata batebera goal then club ya Sports Club Villa yabasambira 2022 mpaka 2022 mwena yabasambire mpeja ali 17 naba tebera goal yali mu club ya Busoga yabasambira 2019 mpaka 2022 yabasambire mpeja ali 17 then abiri ya biri mwetano yali azanyira club wayo jibaita Al Arabi then biri ya biri mwetano yali azanyira club wayo jibaita Al Adala yali agezako kuberanga te kwa saganye songa buchanga ava ku club wayo abadde taddanga mukuberanga avuna team yona ajazanyira kaka pira mpaka amazo kuberanga te yega tabutev ku club wayo jibaita Itihad Alexandria jagendo okubeeranga atandika okuzanyira kaka piro msambion gobaita Kenneth Semakula timu ya fe ya Uganda Cranes okuva mwaka gwa 2021 mpaka na kati abasambira kapira yakabasambira mpira jiri ya 2023 ye msambio chitegeza jagenze tumwagaliza birungi byerere musajja aine myaka 2023 job kuri ya zaliba mwaka gwa 2022 abamuzali ari musaidi ye tororo azanyango muzibizi jongero kulaga ntina dela kuma timu za genjolo gagenze nga zanyira kakapira inobu mairivu obu malako katulinze ni mugwangiri ya Egypt tulabe chichi agendo ukubera nga takeo outside yeyo then abategeza konti namba uya malaga tambula gakatale galaga ntumu sambioyo gubaita Al Hassan Baba amazo kwena nga higa tako timu emu ukuvira kumugwangiri ya take jibaita Madrid 1969 iranga club weyo evira kumugwangiri bamu wade ndagano ya miaka 2 engaba sambira kapiro msajoyo gubaita Al Hassan anabategeza kuni bagamba anti msajja bamuzalira mugwange lya Ghana mu kibuga kibaita Accra nayenga aina kalandira ku saidi ya mama we okuva ko wano mugwange lya Uganda in fact asambide ko nayo ku matimu za Genjol irango msambio ne gweta Baba Al Hassan atumo jukira ku timu ento ajibata African Talent Football Academy atumo jukira ku club ya Real Sociedad kusinga ya zajira nyo ku timu ya wiyo kubiri then ne club yo jibaita Steaua Bucharest okuvira ko mugwangiri ya Romania nabo yabasambira ka kapira 2022 mwena mpaka 2022 mukaga ajabada sambira ka kapira abadde bo yakabasambira mpira 72 ejali jinga yakabatebera goal ziri 2 then javude ogubera nga agenze mugwanga eriya take nabategeza ko ndemba gamba nti omusajja ono lwachi azanyira timu ya fe ya Uganda Cranes in fact bamu ita mwaka gwa 2025 ogeza ko kubera nga atuchikirira mpakeze za Afcon ayomu kwabo abatu sambira yakatu sambire mpira jiri etan atana tutebera golu yonda na yezo kunsonga lwachi azanyira timu ya fe ya Uganda Cranes ndabategeza ko nimba gamba nti yalinda nakanda alirira bamuyita ku timu ya gwangiri ya Ghana yagenda okulaba tebamuyita akitegeza nti ewaawe yalita ina wa waina kubera nga akuba kuba wotunya timu ya gwangiri ya Ghana baina abasambi banja benjol then ekibiina ekitwala omuzanyo gw'omupiira no mu gwangiri ya Uganda ekya fufa webatuukirira omusambion
anakili zabambi musajja watu okubera nga atukubira akapira na yesi gamba nti yengo msambiti yali atunulide chokwira nga zanjila Uganda Cranes na ye chaja orenso nga nti yalinda gana ba muhite nga tuwa muhita na agama nti akagari kerina akalandida ku Uganda Cranes na dawa kusaidi ya mama we anagama nti katusambira akapira era ye msambi oyo agubaita baba Al-Hassan amazo kubera nga agena mugwangiri atake ogeza ko kubera nga ten akwasaganyize yensonga era naye tumwagaliza birungi byerere then nabategeza ko ne mbagamba nti amaulire agatambula mu kaseera kano wabadde okengambo ezibadde zibungesebwa irange ngambe zo mukasera kana wenjogerera azama zedde okubera nga zigwao orenso nganti president wechibine chitwalo muzanyo gompira wano kulukalo la Africa omusajjo gwata Patrice Musepe yamazo kuvayo na chikonfirminga mu butongole anti tewali matimu zimalala gonna gagenda kubera nga geyongera ko mu mpakeza AFCON yon wabiri ya bii musamvu ainda inde saa wayo na waluo kengambo zali zitandiso kubera nga zibu ungesewa irange ngambezo zali ziraganga matimu ziwege yonge deko kufa kwa bili mwana gaino kubera nga gachi kamu AFCON wabiri ya bii musamvu angawe chiza chibera okuva mu AFCON yoyo wabiri kumina yari wabiri kumina mwenda wetu hata ndiko okubera nga tulaba matimu za abiri mwana galabikira mu mpake za AFCON chata ndika biri kumina mwenda na yoyo kuva mu biri kumina msambu okuda kwa wansi tuwalaba koko na matimu zi kumina mkaga gali galabikira mu AFCON era biri kumina msambu mjuka utevu gali ya matimu zi kumina mkaga gegage na maso na okubera nga gaya zi gage nda mubibinja ebyali ebyenjal andoza byali ebibinja mpaka ku kibinja kya group D ajukira nti mwali mu Egypt Ghana Mali ne Uganda then ekibinja kya group C mwali mu DRC mwali mu Komoroko Ivory Coast ne Togo then ekibinja kya group B mwali mu timu ya gwanga ya Senegal Tunisia Algeria ne Zimbabwe then ekibinja kya group A mwali mu Burkina Faso Cameroon Gabon ne timu ya gwanga ya Guinea Bissau gega mkwaga ama timu 10 na mukaga agala bikira mu mpake za AFCON owabiri 17 era lwe kyasemba okulabika lwe kyasemba okubera nga ate akirabika ekya matims 10 na mukaga okubera nga gala bikira mu mpake za AFCON ne tongerako mpaka etwagenda ku matims za abiri mwana achata ndiko mwaka gwa 2019 so engambe za badde zitambula angazira ganti gandi beranga baga seko anegawe rama timu za abiri munana iranga kafu presidenti yavudeo na achikatili za uterevu anagamba anti AFCON wabiri abiri musamvu gali rama timu za abiri mwana agagenda okubera nga geta wa mu AFCON ingawa chiza chibera okuva mwaka gwa 2019 in fact inategeza anti AFCON wa abiri abiri musamvu agenda kutandika omwezi ogw'omukaaga mpaka omwezi ogw'omusanvu ngenda kuz'omwezi 17 ategekeddwa amatimu zoba mawanga agegatira mu mukago ogwa pamoja omuli timu yaffe omuli Uganda omuli Kenya ne Tanzania atwegatira wamu okubera nga tutegeka AFCON yoyo era yavudde ko nategeza n'agamba nti okusinzira ku gavumenti y'eggwanga lya Uganda ya Kenya ne Tanzania tuli mu mbeera nnungi era tuli beetefu tefu nnyo okubeera nga tutegeka AFCON yoyo omanye mabega kawo akakiiko akagezako okubeera nga ate akalambula n'omutindo gw'ebisaawe ogugenda okubeera nga ate kukyazizibwa emipiira egyo eja AFCON baaliko wano mu ggwanga lya Uganda baalawuna ne bagenda ko mu Kenya ne mu Tanzania ne wane Uganda baatuuka era ne bagenda koko ku kisaawe kyaffe ekya Hoima bagenda okulaba nti waliwo ko ebyali bitaatereera era we batyo akasita baamala okubeera nga ate babiraba ne tugamba nti tugenda kwongeramu kaaka sente ogezaako okubeera nga tutuukiriza ebyo ebituukaganye n'omutindo kaafu bye yeetaaga okubeera nga tukyaza empaka za AFCON owa 2027 so era president wa CAF msajjo gwata Musepe yachogeddeko bulungi n'agamba nti mu kaseera kano ebimu kw'ebyo ebitunuuliddwa
amatimu agagala okuchaza AFCON ya dakuwa minuti ngea statu gaino tani kwa kubena gagateka yuko kusaba ye AFCON wabili ya bili munana ye AFCON wabili ya statu muabili bili ya statu muabili then ne AFCON yoyo wabili ya statu mukaga anagama ti amatimu gadembe obama ba, ama wanga gadembe okutandika okuteka yuko kusaba kwago ogeza kwa kubena ngate abacha za AFCON yoyo owe minundi yesa tuwejija maso edana agama nti walu wakama timu za malalo rede agama ledo ukubela nga timu agateka yoko okusaba so walu wako nebila lebi alibitambula angabida ganti ama timu obama wanga ganagega tire wam singa gabela gale mele dua orede walu wako option ezaba ni abalala bali bagalo kubera ngate abategeka AFCON yoyo owabili abili musanvu na yeba alemerako ne bagamba te tubagenda kubera nga baisa mawanga malala maso orenso nganti ebimu kwebyo ebidu ubirirwa kwe kubera nga mawanga agamu na go kutegeka gagazako kubera nga geyo ngera mungeri jiba ingiza mukebi yenfuna ira yensonga lwachi kafu bagazako kulemerako ne bagamba nti yadde Uganda sigwatu kiriddo obulungi ennyo na dramu nsonga z'ebisaawe sigamba nti Kenya gwali obulungi ennyo sigamba nti Tanzania gwali obulungi ennyo okubeera nga otegeka naye mwegattire wamu mu ngeri y'okubeera nga ate twagala namwe mweyongera okuyingiza mu nsonga z'ebyenfuna musobole okubeera nga ate mukyaza AFCON yoyo owa 2027 era we kikyali Tanzania Uganda Kenya abeba chali abategesi abempakeze za AFCON ya ja wabili abili musanva subira okutandika enda kuzumezi nga 19 omwezi gwa June then qualifications zisubira okutandika omwezi ogwo gwo 9 no mwezi gwa 19 kuma team gaino okubera nga te gachi kama mpakeza AFCON yoyo wabili abili musanva already group stages zama lado okubera nga zikwatibwa joke nanti ekibinja kya group A mulimu ko team ya Gwangiri ya Morocco Gabon team ya Gwangiri ya Niger team ya Gwangiri ya Niger ne team ya Gwangiri ya Lesotho then ekibinja kya group B qualifications jirimu ko Egypt Angola Malawi ne team ya Gwangiri ya South Sudan then ekibinja kya group C mulimu ko team ya Gwangiri ya Ivory Coast Ghana Gambia ne Somalia tenge ekibinja kya group D mulimu ko South Africa Guinea Kenya ne Eritrea ekibinja kya group E mulimu DR Congo mulimu Equatorial Guinea Sierra Leone then team ya Gwangiri ya Zimbabwe then ekibinja kya group F mulimu ko Burkina Faso mulimu ko Benin Mauritania Central African Republic tege ekibinja kya group G mulimu ko Cameroon Comoros mulimu ko Namibia ne team ya Gwangiri ya Congo tege ekibinja kya group H mulimu ko Tunisia mulimu ko Uganda Libya ne team ya Gwangiri ya Botswana atenge ekibinja kya group I mu qualifications kirimu ko Algeria Zambia Togo Burundi group J mulimu ko Senegal Mozambique Sudan Ethiopia K mulimu ko Mali Cape Verde Rwanda Liberia ekibinja kya group L ekisemba yo kirimu ko team ya Gwangiri ya Nigeria Madagascar Tanzania ne team ya Gwanga eria Guinea Bissau na dalanga bigeza ko kubera ngate bita ambula mkasira kano then tulinze qualifications zitulabe diwe zigendo okubera ngate zita andiko genda maso na bamu bata nikadawe mbera sera bide okubera ngate baza nyana dala okubera ngatu wafu na matimu gaja mgroup stages na dala mqualifications angawe zigeza okubera ngate obawe zigeza ko kubera ngate zita ambula mkasira kano na yenga matimu zigagenda kubera abili mwana agagenda okubera ngate gaza nyia AFCON yon wabili ya abili musanvu na yenga awotunulira timu ya fe ya Uganda Cranes abatende kwa msa joy gwebaita Paul Poti na dala mpake za AFCON ebisera ebisinga bambi tubadde tugezako na yenga tebitambula bulungi eranga wotunulira mpake za AFCON wabili ya abili mwetanu twasobola okubera nga te twakoma mu group stages ate twasobola kubera nga tweyongerayo era abajjukira obulungi twali mu kibinja kya group C mwali mu timu ya Panga ya Nigeria Tunisia Tanzania fe twasembira ddala mu kibinja kye twali mwali muko Nigeria mwali muko Tunisia ngaye mbategeza era nga ekibinja ekyo Nigeria bachi kulembera Tunisia bama ya mfechele choku ine points zali nya Tanzania bama ya mfechele choku sa tunye points zali bili fetuwa kunganya kamuli okamu
ange mipira esa tujetuwaza nyajo na eja group stages tetuafu na kubu wangu zivo na atuwa drawing mpira gwali gumo tuwa kubu mpira jali yabili tuwa teba goal zali satu atuwa teba goal zali musambu gejimu kweje mpira jetuwa luzinga jukira tuwa sinka na Tunisia netu kuba goal zali satu kwemu timu ya fia Uganda netu damukau netu sinka na Nigeria netu kuba goal zali satu kwemu kwe gamba na matimu za gamu getuwa sinka na mwotufu kwa saidi ya fe tegali mangu ya denakam anake dagala yali Tanzania jetuwasolo kubera nga tuku atamaliri agali ya gagol mkwem edanga tuwasembo kubera nga tuku la obulu nje nyo mpakeza AFCON tudayo kema bega gwali mwaka gwa 2019 by then tuwai tuchatende kwa msa joy gubaita Sebastian Di Sabri yali atende katimu ya fia Uganda Cranes tuwali mchibinja cha grupu A mwali timu ya gwangiri ya Egypt mwali timu ya gwangiri ya DRC mwali mne timu ya gwangiri ya Zimbabwe nge chibinja cho Egypt bachu kulembira Nepont zali mwenda Uganda toma ya fechele chokubiri Nepont zali nya DRC Congo DR Congo bao na fechele chokusatu Nepont zali satu watenga Zimbabwe bao na fechele chokuna na kumi lokali kamu then ya chibinje cho tomi ya mfetele cho kubiri ange mipira sato jetuwa zanya tuangula kumpira gwali gumo tuwa drenga game ya liem tuwa kubu wa mpira gwali gumo tuwa teba goals zali sato tuwa teba goals zali sato wa mamu gatene tukunganya points za fezali nyea iranga game M jetuwa luzinga jukiranti timu ya feyo basi nkana Egypt ye ya tukuba goals zali biri kuwerele tuwa sinkana Zimbabwe netuko la maiga goal MQM tuwa sinkani ya DR Congo netumu kuwa goal zali bili kubwerele by then bakadu ngaba kuba ngatiba isi wamu maso ya tutebe la goal mudachike kumi nenyo msambi ugwata Patrick Kadu then msajo ugwata Emmanuel Okwi anena tutebe la goal mudachike yana muomu nana then game yone chutuji wangu ya WTF edane tuitao netugenda mpaka kumutendo yogwa round of 16 jetuwa sinka na Senegal nakuzo mwezi nga tano mwezo gomsa mwaka kwa 2019 netu kuba ne goal yaliemu kubwerele goal ya msambio yu gubaita Sadio Mane ajia tuteba mudachi keye 15 abweto timu ya Feya Uganda Cranes tetuwa sora kubwerele nga te tuwe yongera yu ogenda kumutendero guddako era na bulikati retwa sembo okubera nga tukola obulunje nnyo mumpakezo za AFCON then dokumenda savu munana twagenda mpaka ku finals era ndi batu team pulirayo 2017 twakuma mu group stages so katulinzo wa 2017 tulabe tuna asobola okubera nga tuchika yadde tuli omu kwa aba bategesi era tunaba tutegeze tunda asoro kwena nga tuli ewaka ne tuteeka uko omutindo gwenjalo na yenga bwatyo president wa CAF weyavuddeyo anati confirming mu butongole enagamba nti gonna mauya gabadde getambula nga galaga ama timu za 2008 againo kubera nga tem ageta wa mu AFCON ya ja sibituofu agachali ama timu za 2008 agagenda okubera nga geta bam era na abategefu bachali betefutefu chimala bachali betefutefu okubera nga batege kempake za AFCON yo ya ja sigamba nti byabaga obabyabalema noko sinzira na dala kumusajio then ensonga endala ngaye nakutegeza kone nkugamba nti akachiko akatawuluze nkayana zebye mizanyo akakasi bamazo okubera nga batekawo enaku z'omwezi zebagenda okubera nga batula okuwuliriza anaddala enjuyi zonna mu mpaka obe byava mu AFCON owa 2025 azenaku z'omwezi nga munane omwezi gw'ekkumi omwaka gwa 2026 lwebagenda okubera nga te bawuliriza okujulirwa okwatwalwa yoyo timu ya gwangi ya Senegal bakola okujulira tuddayo ke mabegandoza wembera sera bidenda kusomeza ya 25 mwezo gwa 3 omwaka gwa 2026 lwe bakola appeal anadalanga bagenze mukaso geza ko kuberanga bambi basajja abantu be kubira omulanga Orenso nganti ekibiina ekitwala muzanyo gw'mpira ku lukalu lwa Africa kya CAF kyavayo ko ne kitegeeza ne kigamba nti ekikopo kya AFCON owa 2025 akyali kijiddwa ku timu ya gwange ya Senegal nga kiweereddwa timu ya gwange ya Morocco nga bagiweereddeko ne goals 3 ku bwerere naye ebyo byonna
Abitu zayo kemba bega. Mumpakeza AFCON. O wabidi abidi buwe tano. Jukiranti final. Yaliko timu ya Gwangeri ya Morocco. Ne timu ya Gwangeri ya Senegal. Eda final ya jenda kusumbe zali 18 mwezi kwa Januari. Omwaka kwa bidi ya bidi mukaga. Game weyo. Timu ya Gwangeri ya Senegal. Bawa angulanga baku wa Morocco. Ne goal ya liemu kubwere nga goal emu. Ya timu ya Gwangeri ya Senegal jibafu na msambio gweta papa gweye. Ya jibatebe na mudachi ike.

nga a final yali mukobu vuyobunji final nchidam yali mukobu vuyobunji orenso nga nti angazina atero kone dachike chenda atimu ya gwange ya Morocco bagenda nebafuna akanya omusambio gweta Ibrahim Diaz gwebakola kechi sobyo webamukola kechi sobyo leave free naba gabida penalty abatimu ya gwange ya Senegal jibaga ambanti teyali ntufu elaba sambia abasingo obungi beka anda ga nebava mchisawi akumpi game ne imirile dachika anga kumina msambu anga wacha ruo kaka vuvu ngano abasambi batimu ya gwange ya Senegal abamu abali mazo kwena anga batambula mwa kuda mdressing room agata kwa mtendesi owatimu ya gwange ya Senegal anga inayaga amba chene chari chikenda maso achari techisobo kanga baga amba kanya kebali ba wade timu ya gwange ya Morocco tekali katufu anga waiso kaka seda makati mbufufu ngano bubwari wo bamla niba vayo niba kumao ilali ifri nasigaranga chai miride kuchigambo che omusa joyu gubaita Jean Jacques Ndara amunansu kangali ya Democratic Republic of Congo yeyaramula faine yo then kanya webaka kwa msambio gubaita Ibrahim Diaz tekanywa wona abasene gwe nebaddamu amaanyi era ebaku maunde bateba golo mu dakika ye 9 mwennya mu dakika ezali za extra time weba tuni bawangu le chikope cho so anga waiso kaka banga nga bamaze bulunjo okole ebikujjuko byonna bagenze mu gwangi ya Senegal baweredwa musimbi baweredwa poloti kwegamba buli kimunga bakikoze basanyufe byensuso buli kimunga bakikoze nga nomute nga ne president owe gwange ya Senegal inabi yaba wade kafo watu ula wansine bagambo kusinzira kubikola byo ndebi yako libo kutusu azasu wazanga wa Afrika chikopo teba sana kubira nga bachituwala teba gamba nti kusinzira kukawairo ABCD chikopo tuchiba jeka wa timu ya gwange ya Senegal mchiwe timu ya gwange ya Morocco wa Senegal chibaku na nebaga atituza yu chikopo inawe batu nebachiteka kono obu kumye obu enjaul so nibe kubira omulanga nebagamba tebigenda kugwa akatugenderi akachika kakakasi akagezeko kubera nga tem akatutawuluza mirembe imabega ka waliwo kama ya gali gatambula nga galaganti kas yali mazo kubera nga ekola okusalawo okwenkomeredde Senegal bagirekere ekikopo na yete byali bitufu iranga kasi bamazo kubera nga batekawe na kusomeza nga mnano mwezi gwe 10 omwaka gwa 2020 mukaga lwe bagenda okubera nga te abawulirizo musango ogo ogwa timu ya gwange ya Senegal kwe bateka yonga appeal yogeza kubambi basajja batokwetasa abasigaze chikopo chawe cha AFCON ogwa 2020 mukaga kuchenda byeko temugenda kubera nga wakirizibwa banna maulire wagenda kubera yo kafu wagenda kubera yo kibinda kitwala omuzanyo gw'omupiira mu gwange lya Senegal kitegeeza nti abakulu bajja kubera yo na daina kuzomweza ezo then ne timu ya gwange lya Morocco kibinda kitwala omuzanyo gw'omupiira mu gwange eryo bajja kubera nga bagenda na ddala tusobola okubera nga tufuna ki ekinaba kisaliddwawo mu kikopo ekyo ekya AFCON yoyo owa 2025 then erango olutuulo olwo olugenda kubera ku ofisi za kase nkulu wali mu gwange lya Switzerland we bagenda okubera nga ate batuula then we banava mu lutuulo otagenda kukirizibwa mba na maulire bajja kubera nga batu wachi ekijjo okubera nga kisaliddwa we kituufu kwani anabera tutwe kikopo ekya AFCON wabili ya bili mwetano chitegeza ntingawe tuwe tekira tekiro wabili ya bili musamvu na ya tela tetuna manyani ya wangula AFCON wabili ya bili mwetano nabela Senegal oba nabela timu ye gwange ya Morocco nadala kwebio ebyali wo mukaseera ako so biebye kuvako kuluka ura Africa then anga tugeze yoko wabweru we gwanga naba tugeza kuni mbagama nti ama timu agenja ulo gagaza ko kubera nga gete kira tekira suzum ya bili ya bili mukaga bili ya bili musamvu wali mubulaya iranga mukasera kana matimu agali geza ko kubera nga gongera muko kubasambi wanu na wali iranga mkwaga maulire agatambula mukasera kano omusambi oyo gubaita yandi ya mwa gubaita diomande omusambi oyo no club ya Liverpool bali wa mazaka banga bambi basajja watu wetu wage ndila mumpaka za World Cup bebali ba mutadekeri se joji ngaba mweta go kubera nga te bamu saini

0: basajja batu musajja munanso ganga lya Ivory Coast era yomkwabo abasobola okubeera nga bala bikobulunja nnyo mu mpaka za World Cup 1 owabiri abiri mukage yakomekerezebwa era amatimu manji agenja ulo agamteka kerise George anadala nga timu ya gwanga lya Ivory Coast bamazo kujibwa mu mpaka za World Cup bala bachi achasobola okubeera nga akola atenga ne mu gwanga lya German ku club ya RB Leipzig bulichimu yali akitambuliza ddala bulonje then mukubeera nga club ya Liverpool abali basajja batu bagezaako buli kimu bakwatako ne miliyoni 10 okuzitwalya club ya RB Leipzig n'ezigoba nga baagala ofuna omusambi we gwa Tadio Mande era tebasobola kubeera nga ate bamufuna mu kaseera ako so n'amatiimu amalala gatandika okubeera nga ate bakyegattamu mpola mpola okwali club ya Manchester City mabega kao bavayo nga nabo baagala okumusayininga yogera ku club ya Arsenal naye mu kaseera kano amatiimu zago gombiriri agoga amaze dda okubeera nga gasirisibwa era agamu kwaga amatiimu kati agali mu kubeera nga gabbinkana mulimuko club ya PSG kosa ne club ya Real Madrid naye nga okusinga enjogera ziganya kati ziri makati ga club ya Real Madrid n'omusambi we gwaita Dio Mande then kosa ne club ya RB Leipzig era nga club ya Madrid bali mukola nteekateeka za kumuwa ndagano ya myaka 5 ngabazanyira akapiira then ne club ya PSG baba denga banatero kubera nga batu kakunzikirizgana na yediru eyo club ya Madrid ni ejigwam soka tulinze na yenga wadao kama timu za gariga kute kumilioni nga chikumi ya za euro nga gagaro kubera nga gamusaini nga yenga club ya RB Leipzig baga ama mtu vire kumusai muto katulinze Madrid beba natualo msambioyo oba enabera club ya PSG kubazo Man City ne Arsenal gebu ungereza gogamba zedo okubera nga gasirisibwa mu kaseera kano balinga abakivuddemu ekyokubeera nga ate bafu n'omusambi oyo then omusambi oyo gubaita Dio Mande akyali mwana alina emyaka giri 19 bamuzala mwaka gwa 2006 azanyanga winga era club ya RB Leipzig abasinga obungi mbadde mulaba yeti monjo shot namba 9 azanyideko matimu za Genjol okuli club ya Reganes then bili ya bili mwetan reyegata club ya RB Leipzig in fact webali bafu no msambyoyo na kuzuma ya zari kuna mkago mwezo gwa msambu omwaka kwa bili ya bili mwetano bamo endagano ya miaka etan angaba sambira akapira era mkasera ko basa sulaka senta akatali kanji milioni ngabiri za euro club ya Reganes zebali betaga msambyoyo then ne bamufuna anayenga wotunulira season eyagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga club weyo yabasambira mpeja ya satu mwe satu naba tebela goals zari kumina bilinga mbikopo vyo na yabasambira mpeja ya satu mkaga naba tebela goals zari kumina satu na yenga mkasera kana atunda anga keche yocha ama timu za Genjal gamu yeta go kuwena gamu sainga Madrid, PSG, Man City, Arsenal, Liverpool bagaza kwa sajama tunebigana so akatulinze tuwebe timu chi egendo ukubera nga tem saini inga msaimu tuoyo owemi yake 11 ni inga nabategeza kuni mbaga mantinemu mpaka za afko nyoyo yomu kwa wakutimu ya kwangiri ya Ivory Coast abali bageza kukubera nga te abateka uko omuti ndo gwenja ulo mwenju kila nakuzome zinga abili mutanu omwezo gwali ogomu kaga yakula na assisting abazinya timu ya kwangiri ya chula kao ilage mwyo baju wangula anego zali biri kubwerere era mukasera ko nagenda mu byafayo nga munanso kangali ya Ivory Coast eri akyasinze okubeera omuto okubeera nga akola assist ku myaka 19 anenako bibiri ya biri musatu achongera okulaga nti akyali mwana na yebinji abyagezako okubeera nga ten atuukako mukasera kano then amawuli amalala gatambula mukasera kano omusambi oyo gubaita Lacroixy amazo kubera nga ate akola medical eresa wayo na yega tautev ku club ya Chelsea then omusambi ogwata Maxence Lacroixy omusambi o club ya Chelsea bamwagadde no nyo kubana betef okubera nga bakwata milioni 5 mu 2 eza pound okubera nga ate abafu no msambioyo ila mkasera kane chibulu wako kubera nga bamu langiri na mbutongori omusambio gweta Maxence Lacroixi emia kabiri mkaga msaja munanso gangali ya bufaransa azanyi la klabu ya Crystal Palace abasi ngobu njimbade mmulaba nga yeti momjo ishati namba 10 anadaya kuklabu yunga Susan Eyagwa kuklabu ya Crystal Palace ya basambile mpia jada sati mwetan nga azanya game in game out anaba tebera goal ya liye mge wama mgati ya basambila kumpia mpia jali nga atano mwetan anaba tebera goal zali sato iranga ne season Eyagwa Eyabili ya mwena bili ya bili mwetano na dela kuklabu heyo ya Crystal Palace yom kwabu abali batambu zibu wake nsonga anadela kuklabu heyo na yenga klabu ya Chelsea bagenzo kutunulira musenta baka nibagamba nti abasambi abalimu atibagenda kubera nga baba kole lechiri yao nibagamba tuino kubera nga tuongira omusambi gweta Lacroixi iranga bete futefungai mkutegeza kwa kubera nga bagenda kuwa ata milioni ya 5 mobili za pound kubera nga bazu wa klub ya Crystal Palace basubolo kubera nga te bafu na omusambi yoyo irama zo kubera nga akula ne medical so chibulu wako kubera nga te bamu langirida mubutongole ngo msanyu wa klub weyo ya Chelsea chongero kula ganti ama timu mubulaya agata ndisedo kubera serious na dala monsonga zo kubera nga tem abasa ininga basambi wano na wali then yo club ya Manchester City ebimu kweyo bibachakula mukasera kano kwe kubera nga basambi abasinga baba wenda gane mpia eziba kumira ku club weyo iranda biekao no msambi yoyo gubaita Kosanov bama zo kubera nga tem bamu wenda gane mpia mukumira ku club ya Manchester City okumala kamanga akawira ko mpaka mwaka gwa 2003 mugumu atenga si ya sose club ya Manchester City nongoye mbategeza konti bo chebata andikide ko kubera nga bakola kubera nga te abanyweza abasambi abasinga okubera nga basigala usugu basose okubera nga bawe ndagane mpya mukumira ku club weyo achitegeza nti bacha ageza ko kubera nga bakuma abasangi dwao then ne mega kaundo ze ali doku gwa wenda gane mpya then omusambi no gwata Abdul Kadul Kusanov bamu wadde ndagane mpya ye myaka 5 egendo mukumira ku club eyo mpaka mwaka gwa 2003 mugumo then omusambi gwata Kusanov amusajja munaswe gwangalia Uzbekistan amwabala wa mpaka za World Cup bambi nga otya timu yona andoza Kusanov yali agaza ko kubera nga afirao atenga na yachali mwana miaka 22 club ya Manchester City yeti mojo shati na bana mutano eka sajja woka tunulira boti mu ndabika akalinga akana akato na yate omupira gwe kasamba nga yakega ta club ya Manchester City gwali mwaka gwa 2025 achitegeza nti season Eyagwa ya 2025 2026 yali season ye yokubiri ya 2025 just yabasambira ke mpira jali mukaga then season Eyagwa omutende soyo pepu nga wali yali agaza ko kubera nga akawe mipira no kubera nga amukuma nga ina confidence etandika mu timu enkulu ya club ya Manchester City era season Eyagwa yabasambira mpira jali yabiri mugumo angewa mwa mugati ya basambi ni mpia jari ya satu musambu na yenga ambade ncha kutega za konti wa mtu nulira boti musaizi ohinzo kumula banguo mwano umuto anayate mubak ohinzo gamba nti tasagira uya demuli mwebi nito mwebi tebe hirika era nga uomanyi olumuna yevi inzo kwanga bimusu wako msajia watu na yemu bak ageza ko kubera nga yuwa uo mubiri nadala kuklabu weyo ya Manchester City na yenga naiba mwade indagane mpia mukumira ko timu weyo okumala kamanga akawirako Sylvia Sabrina Gimanya tuchali monteka teka ya weekend sports ngenda kubera nga mpumula mukatono ankole ku center za bakama bange then ngenda kubera nga nkomao tufundikire nteka teka no tova radio would do radio monto wabuli joka ankole mukatono bwenti
1: Unye mzee kakumba wana radio would do nga kutusi wako rokobo
2: rokom ama andika aba wangu zi
3: Alo mkuru sewa banyabo.
4: Muna angoro mzei kakumba anga bulijo mulimo lagu mulagu kufunide.
3: Mulimochi.
4: Mu Amerika.
3: Mulimochi.
4: Mulimo kwa kunaza mpologoma.
3: Ah.
4: Anti ulira.
3: Habi tu biena gamba bienja galo obimanyi.
4: Echikuru cha nanka ni valio ya senti sizo ya gara
3: guliko senti meka
4: anti buliruna kubakuwa milioni ya mwe ya dola kastona aze mporo goma na ojise nilira na ojise njara na ojise nya au na ojiwe mmele kubawa ojina aze njara ijiruma lueta tawanya
3: bulijo tebali nabakozi
4: baba dayi wone nga bafu haba singa zibali ya
3: abo tebali na teknoloji nzo gungenda gukola
4: ya ingamba di manyana atia ogambi echi
3: ntadi kadi okola
4: echi awada
1: Mzee Kapumba wana radio mda kutusi wako roko boom
2: roko boom ama andikaba wangu zi
1: kati guomuli miali manechi gendere urecho kufuna mtota wana na virala vyo na funechi jimusa chabutu organic fertilizer osilike guomuli miwe mwanyi emboga butunda nyanya ebitoke nebili mevirala echi jimusa chabutu organic fertilizer chobutonde chechina kutusa kuchiroto cho techiko makukujimusa bimera vyoka wabula no kudabu uletaka neridabuja chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima okwete olore gwanga okumanye visinga wo wabaku noti musambu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano Budu Organic Fertilizer chikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangi bwekabale bugonzi.
5: They say time flies when you're having fun. Well, that's by design. Club is brewed longer to be great tasting. We take our time so you savor yours with a taste so refreshing. It's no wonder you're immersed in it. Now that's time well spent. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
6: Day. Wasuzo tia Uganda. Koloko koya ke. Ama chago. Gafusa manyufu. Gateno runakuruo. Rweyonge dokubero ruakabi. Wampulis ganya nunji. Kula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile dachika satu wezo uwerere. Ezi kuba MTN kwa MTN. Nga zima loruna kururamba. Niga star. Emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile dachika zezo uwerere. Buli runaku. Sumulure chibozi cho. Kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumuluro murilo kukurimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN.
7: Ngaturi wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
8: MTN.
7: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
1: Uliliza weekend sports. Ebye mizanyo, weekend sports. Sports, wano kuredio budu, radio yomu tuwa ulijo.

0: jali kumpeuza jenda mnanaka umuze mnanane jenda mtanaka umuze tani ya radio wudu radio monto wabulijo nyongiro kubuza kugwena aje kumideko mkasera kano nebuga antiminango ukula chama nyo okubena nguuliriza radio wudu Sunday Chelsea mchida antege santi baluri kusaloni batadeke yomonto wabulijo na mwinawali otuwabuza kwenyo mwebali kubena ngatimu ulirizo mkulu kubata sirimba John E. Ginger anayo kubuza kwenyo wabali kubena ngati awe kumira ku radio wudu radio monto uwabuli jona mwina abajitadeko mkasera kano tuwa uza kwenyo amwe bali kubera ngati amoje kumideke dachika wabula nyia okubera nga ziwere sawa kosawem angenda kubera nga nkwerekereza atengo ja kubera nga ofuna moyo mu Luganda ne Dembe Davis then wana vawente katika ya Saturday dance party ne DJ Melbro ja kubera nga ja kongerio ni ite katika yo then tugenze mukumbula mo bada nchaba tugeza konti ya mori ya manje agatambula wali mubulaya na daranga matimu gageza kwa kubera nga gete kila tekila season ya bili ya wali mkaga bili ya wali musamfu gageza kwa kubera nga te agakula yoko saini ngzeze njaulo then club ya Arsenal ambategeza kone bagamba anti wotunya ya timu eno mkatale na wabachari ya ketivu bagaza kukwira nga baso nga kubasambia benjaulo na wangu wade mkasera kanundoza baka maliviza yo msambi ngomu gwebaka saini inga erango msambio yo club ya Arsenal bamu jau club ya Club Rouge bamu guzambia nizabada tumunyia za paundi ina mkasera kanabasambia balala bebata dekerise jojo subalo kukwira ngo yugira kumsambio yo gwebaita Julian Alvarez maulire manji gabaddewo ko kuvira dala emwega ko walinga gogera ku msambio no timu ya soko kwerange mutakeri se George yali club ya Barcelona iraba vaye kuna bategezane bagamba singa ibera biganye Barcelona tunako ku basambia balana nenga club ya Arsenal zimu kwezente kateka zebalina abagala ku atira ko msambio mudheni bagateko ne cash Barcelona kwerange bafu no msambio na yenga omuko abasambia batunuli do kuberanga ateba wayo ye msambio yo gwebaita Victor Jokeres na yenga ni club ya Atletico Madrid wali mugwangiri ya Spain bambi basajja batu bagala omusambio na wangu badenti yengo omusambio mala do kubera nga bategeza na bagamba nti njagala kubera nga ntambulamu na yenga yo team tebana kubera nga bakiriza balaga nti omusambi ataina jalaga abyebyo omusambio ye miaka 2 mukaga munanso kenga lya Argentina club ya Atletico Madrid yeti mojo shet na 19 league mugwangiri ya Bungereza oyinzo gamanti ajitegera bulonje yasambia ku club ya Manchester City kuva mobili ya 22 mpaka 22 mwena naba sambire mpya jani nkaga musambe ja Premier League naba tibira goals ali yabiri ye banga le malanga azinira club ya Manchester City yagendo okuvaunga buliyom yalita chisubira nti ayinzo kubera nga atambula no kusinzira nti club ya Manchester City ngabaten ko msajjo egwata Pep oyinzo close nti omusambion yom kwa bali promising na yenga wotunulira obudde yengo msambi ya gendo ukulaba ntiobu debuali tebumalabu ibamuwa nadala ku club weyo ya Manchester City so nasala wo kubera nga agenda ku club weyo ya Atletico Madrid ya tenga na yo ya gala kubera nga vayo club ya Arsenal muna asubulo kubera nga mofu no msambi yoyo gubaita Julian Alvarez tulinze nienga pamuta dekerise George then gensembi ukulaba agatambula mkasera kana agocha ye club ya Arsenal abala ganti betefutefu okubera nga baku ato musimbi ogenda mu club ya Real Madrid okufuna omusambi oyo gwebaita Vinicius Junior ye club ya Arsenal na akasente baino kwata na akawerako na ye wojitunulira boti olabange chinzo okubera ekizibu na yenga buli kimu tugamanti kisoboka bagala omusambi oyo gwebaita Vinicius Junior so ngovudde ne kwa oyo club ya Arsenal ya bagalo msambio yu gubaita msambio yu gubaita Jimmy Reyes bagala kumuja club ya Newcastle already baso kaneba kuwata milioni inga ansamvu anenga club ya Newcastle baka senta kubaka gana so irane club ya Arsenal balaganti bete futefo kwa ato msimbi gona club ya Newcastle gubana wabetaze okubera nga bafu no msambio gwata Bruno Gimarayes okumuja club weyo ya Newcastle chongero kulaga nti Arsenal mukatale bali active bagaza ko kubera nga baso nga kubasambia benjal kusinga ke mabegeri omanyi club ya Arsenal mu bisera byo msajjo gwata Arsenal Wenger gega mukwaga matimu agali gamanyikidwa nnyo mukubera nga bazi imbabu zimbi tebali mu byakwata ka sente kanji akubera nga tem bagula abasambi naye mukasera kano laba batunudde ku basambi abenjalo naye kibuzo kiri nti bana soloteka mukaka sente okubera nga bagula abasambi abo inze nawe then omusambi ogwata Fabio Vieira ebyokubera kateba abikoye club ya Hamburg yagala kubera nge musaininga atenga naye mu FTF ogenda mugwangira John ogeza ko kubera nga te akwasaganya emirimu side yo kosanamu ya la manji aga katala agatambula mukasera kano Sylvia Sabrina Gemanya obadde muyisa mulunje okuverije tuwatandikide nokutusa mukasera kano anze ngenda kuagaliza weekend enonje atova radio budu radio monto owabulijo katufuna muri mu Luganda okuva ke wa Dembe Davis then wana vawente katiki ya Saturday dance party eja kubera ngate kongere tuja kubera ngatu kuatagana na kore mande anente katika za fezo neze byemizanyo ngawe zitambula wana ku radio budu weekend eno teri yompaka za masaza ga Buganda kwagaliza kaungeza kalunje bye bye
1: Weekend sports, weekend sports. If you are little, maybe to where begins at tuning and all of Kaguruja. Oyo yabada weekend sports, weekend sports. One of Radio Budu, Radio Yomu to Abu Dijo. Esawa, one of Radio Budu. Esawa, Eriemwe Yakaungezi. Budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza bukumamu eno ye health 30 wano ku radio buddu
2: kano kagende eri fa abakyala si kirungi kusula mu kawale ka munda oba olugoye lwonna oluyinza okusiba obukyala bwo nga weebase kino kiyinza okuviirako okulwala endwadde ez'enjawulo ng'obukyala bwo bufunye ebbugumo okugeza ng'endwadde eza UTI sula mu kagoye okugeza ng'ekiteeteeyi oba oyinza okusula nga toyambalidde ddala kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde health tip wano ku radio budu
3: Office ekola ku nsonga z'abaana n'amaka mu Kyotera District esaba omuntu yenna amanyi omukyala eyasuula omwana omuwala mu mwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri ng'ennaku z'omwezi zaalirumu omwezi gwali gwa mwenda omwaka ogwo ogwa 2020 ku ssaawa zaalinga musanvu ez'omutuntu ku kyalo kya Nkere mu ggombola y'e Kabira mu disitulikiti ey'ekyotera ng'omwana ono yali wa nnaku bbiri zokka Tukusaba gw'amanyi omukyala oyo mwattu jangu otegeeze bekikwatako mu ofiisi eyo waggulu oba ku polisi mu office ya police family child protection unit eyekyotera nga oyita ku simu zino 0703 54 7162 oba ku 0704 47 72 76 oba ku 0707 72 76 birangiddwa Najuma Meregoreti PSWO owa Kyotera District
1: Amaudira gasensu dwa Ageke nenyeze dwa Amaudira gesigika Ganoge maudire Kuchenda mumunana katunyeze munana Chenda mutana katunyeze tan Neku www.radiofm.com Radio Yomu

0: Atiwa na kuredi ya budu. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.
1: Kama nunabaka mato musajyo yomuroga inakokota. Laba bakasoma bandi bade wafubo. Nabali uwe. Jime jangu.
2: Wanjisemu.
1: Chichachi gena masu kuduka liyo musajyo.
3: Aba ntubali mkwe gulina kaunga.
1: Nze wanosika lina. Ngate bali uwa kosika unga.
3: Utunde kaunga chikanini.
1: Nze tunde kaunga.
3: Kanusike kaunga kuhino kutunda. Aba ntubali mkwe gulina kaunga ka budu super mezi fla.
1: Budu super mezi fla.
3: Keko kenyini.
1: Nyeza kafu na wana enka gulefu nekuba kastroma buweba.
0: Kaunga ka budu super mezi fla. Guwe somedo umusubuzuba ketase mubunji. Kuba kosimu noti msanfu noti msanfu. Chenda munana chenda mwenda. Atanu mutano obaku noti msanfu munana bide kumina msanfu mkaga chenda munana tuka kutuse kuhu na wali akaunga kabudu super maize flour kali kumtindo guansiyo na tekali mfudu poison inge kaka kasipa UNBS kaju debidisa kalunji kawomu kekebe jedu wabakogu atenga keru burunji akaunga kabudu super maize flour kakole wabarona agro business center SMC limited ikabale bugonzi
4: Jemele kumuami, na hene ni miro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yona ya chiragala, atenge jude misoli, nge chalocho na chijogida ko.
5: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe kubeto nye, obo msana guwase, esanyu ya mirundi ebiri mkwano, muma kungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwa amata.
4: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu, gunomu lundi, ngenda kaka Santi, tutereka waka male waka.
5: Yee, mkwano gwange. Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
6: Okufuna makungula gamanyi. Emisoli jikubisamwe mirundi ebiri. Empikiza akasolizo mutindo gw'ekitalo. Ejigumira ekyeya. Ejigumira endwadde. N'ebikola ebirungi ennyebi ente. Sima ensigo y'akasoli ya bazooka. Esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu. Nga kati esangibwa maduuka g'ebyobulimi ageesigika agakuli okumu.

se bo yasine mumbazi hey muri awo mukanudda agaso ate tulambala nga mugamba era era era what are you tubidde kono kakwaya sako aiza kanga muri awo kusicho mugaraji ekijabe myawo batumide kwenyo ne tumira kwenyo tataishani omukuru rukundo ugambe kuloro tubude yo muntu wabuli jo aza kuda gamba DJ bero pro kwenyo tumude Fredi so Alfredo so bam tubide kwenyo na okula chamanyo bango je kumide ko sakuda gamba DJ bero pro kwenyo sana cho se muchida tumide kwenyo e maige kajo gabe kuloro tumude ne tumira kwenyo na gabe nange kwenyo tubude yo muntu wabuli jo bamwe semana mlenzi boyo samusenda gire ugambyo je kumide ko

0: atenga faba singo kube ndiba kutimu weyo omu kufaba kuyingirawo ate chiva kwesa wanga fina tulimumpiro ugu zari bade golo nga abili eee na yemu augula kochi kochi ngata chatula ba eee abantu baby java kade muawo na na ye nda mburu wala unaje tugenda temugizane mchigeza kone mune meso kuingira mchisawe munde kei bakube golo zango omba kubye golo abiri oba satu temutia munde kei nyingire chisawe radio mudelo
1: nije vero puro
0: waje angu nao kuje kubira ku
1: munangu kwele samu isunga
0: aha
1: keturi tuwiliza
0: tukwa
1: gala nyo
0: ye tata
1: kakati kamba iseo
0: gela bazu
1: siyona sisi unama sa kukwa gala
0: nyo otio
1: kuro mwagazi wala kutu kabira kasala vwe mwagala nyo uki kutoko na imu wagala nyo
0: ye tata
1: kono ngaliawe usaka tanune mkumite
0: otio
1: mjuzi ngaliawe kasekulo kalanga na imu wagala nyo
0: Gari dada jagabi nyo tumide kwenye mugonjo jani star boy mugonjo jani star boy ukula jama nyo kubanga kuhuli basa Frank Josh ugambe kuhuli Noviki Noviki unagambi kari tatu ubaka mungi na bambu mga abasimu Moses the great tumide kwenye wa mnyendo jagabi nyo mugara ubaka mungi na butu usayo wa Noviki tata Noviki walu wana inachia agamba Utagame DJ Mero Block wendi nyo atu mde yomu tu wabuli njema mwisemu wana mlenzi Mwanga Robert K au kukepab chanda mkaka Aba ntule chanda mkaka chiri chitia Atina mwabai chanda mkaka mnaye mwampona Aba rachi mwampona nyo Patume rachi mwampona nyo Mwanga nabe chanda mkaka nalimbe uwe rende nga njagala mkupayo gulosa ngenga tanu Nehera Ya namwe mwampona Mwuzabe gundi enu Mubuza abenguni eno chenda bakola banayi abenguni eno bachantenda nokutusa kati bachantenda wana yingiro mupiro ogwo dacheka yali ya 85 batu li mugolo 3-0 ne nyingira dacheka 85 bule dacheka 5 mpira gugwe akadde kiramala ku kisaawa awo nduza mu kisaawa namala meda dacheka nga 7 zokka Mpira kwa golo mnana kusatu Ngankose vya magero Mumubuzabe gundi

mwatukula bibite mwateka yokuepe na kubanga ne Jackie yali abewedde etwavedo nga tugambye zwanaye wentu keyo nensanga yokuepe na bawedde ne mwatukula bibinja abantu bebijja abate mwateka yokuepe na omwana Jackie Pato yali abewedde wanedo nga wapo avira tukakasizanga tugaye bannaye wetufukire bibijja abanze au mkwepe nawo emu atukula bya rekato twage ndo kunonya be penyinga ti all right.

Obaya gambe mvezo we aliategeza vachiba nange Yamuga mambo yagala nye chencha chemvezo Nemba nyadio msaja na yario Nga gwokera Echencha nga ezo zemvazo walonda yombu Wayagala nye chencha chemvezo

0: era na tegerera wone ngamba kakati mbana balenzi balobi kama imba kumali kudeme munange ya yagala nye chencha chembisi nga yagala jikerereko tulina jitwagendo kube ndongo nga tugenze bulungi nyone bali kudembe oba twali na kisajja twagendo kube ndonge na kisajja bali batu etegekedde bulungi nyo kati nga batu etegekedde mwalimu ebisajja byena kisajja eyo sikya bijukira manya naye twatuluka na kisajja ebisajja nga bitulinze bambi olwayingira bwetutandika okuba ndongo Karinga mbimanyi munangeze siba na budde budda okulindikiriza mbu ategeri gwa basoka made bomba de musobola kuba mveyo ze kubenze tambule mvevu ategeri akantu ako ze nakubanga nyonga jagala wanini wasoka kati endonga eno nzibu ya kuzinisa bantu ine ndongo nzibu ya kuzinisa bantu nokuba omuntu nazina kati kiba kizibu nnyo kakati bano babali kudembe bali mukweskaska tulye na kisajje twagenda bambi ne kafatuma Tulia na chisajie yo Maze Kimu singa agamba Faka loko wala bantuma fabaka bimnange Kwa za bantuma fabe na chisajia mwe wale jomwe wale Ndalo kwe kangate mjana mwe mkoro kudo ongu wale chitibwa Mwe wale tuwa kido kujambu jivwe mteo kwe kangate mwa gendo kwa ya fe Elanga tuwa kakasati DJ Dani yon wali uchizime suwa BJ Uganda Atanga DJ Dani taiseye kaise ni Fatuma Munange Mbuza Fatuma yali akola ngani Kati tetugenda yonyo Yali akola ngani tetugenda yonyo Kahati Karaoke Ni abado baba chazanya karaoke Bacha ajira karaoke bannange Musoke mumbulire Karaoke Musoke mumbulire Abantu bakyazanya karaoke ngedda Oli natula mulimba lw'omulala Naluyo naluyimba mu naluzinira mwawo ne yefula omuyimbi nakwata na gege nyolo Soko kubesi mumbulire Abantu bashya gegenye nyimbe ezo nga bazanya karaoke oyo Oyo karaoke ashaliyo Sikiwa Ogo n'omulembe karaoke ashaliyo Ne sanga jali no Sii karaoke Karaoke achariyo. Karaoke ajambialo.
1: Ajene wa fecha wakati ni wafete nkanyo ni naja na imbo riimba lopo kwa ini. Na agamba waye vati gina.
0: Echitake za bichariyo bichagena maso.
1: Bichagena nzwe maso. Pechibuwa.
0: Anionu.
1: Ono chari chifre cha tuwa ka mbilizi
0: wengu. Kari, mbilizi wengu banda vile mnaye, wewe kuhuliriza. Karaoke, ene mbilizi ya chari yu batu kakasizi, chari tuwa ka. Baluka yu nkati, chari tuwa ka karaoke achari yu. Nesi manyo babu duwa mwenye karaoke.
1: Yee,
0: jaja. Jaja.
1: Jeba liko mkama wangu.
0: Kari, nawe jeba liko.
1: Yee, sabo yu ndiswai mani, kibi chikondo mi mkosofa wangu.
0: Mkosofa wangu, karaoke achari yu.
1: Karaoke ya ine kubase na metayevu zidu naku.
0: Oh, wange buli lunaku wewuda wewuje wakula karaoke buli lunaku
1: karaoke jali semu
0: karaoke nga abantu bateke nyimba zabana ne bazigegenya ne baziyimbiramu
1: wewari nyota hata wechiri
0: yoyo nyini karaoke omumanyi
1: we mumanyi ze mutidira kuwagamba
0: ehe
1: ee mumanyi
0: kale abatambulira ku byongo nabo bachagira karaoke
1: ee ndako
0: Ate bano badikula abesige bino nino ni nakola ate nakola nakwata ebigoye nabitekera mu kabine mabega nakola ekibuto n'ekibina eri luddawa enda kujjayo buli lwakubiri kale Kali ni aziza ngira kujja yonda kubanga ebintu bino bishaliyo ng'omuntu ateeka ebigoye eno dikula ateeka ebigoye maso wano nakula ekibuto nakwata ebigoye naka nakola akabina kati akabina akabina nga akabina ako nga akabina ako nga nga kasongovu Ha ha ha ha ha! akabina akasongovu nze binagenda mukaliuki ndalaba omusajja nga ina akabina akasongovu nga akabina akasongovu nengamba iye afisajja ina akabina sebire akabina akasongovu wanji
1: ehe vegatula
0: ee erinya
1: doko Dennis
0: ee olivulai
1: asenze debulai
0: kariyoki achariyo abantu nga bayimbira mu nyimba za balala namulaba ko nandi kari embozi jende eteno yali ya kariyoki
1: kati yo kainchi kubokola
0: ehe
1: bora ndokukola
0: ehe okolo ya
1: nekwatako
0: ehe
1: ofunero nako
0: ehe
1: ongambe kutwali
0: uruda wa
1: karebo wa kusatu saidi ya mukafoka eka wasili senyo
0: nga kari wa
1: kakara kukira kumpeo wando
0: ehe zika kumpeo
1: nja kuno vitako
0: na henga kari ocha abayo
1: abayo na kari obaba pakira vichia mabegeni
0: kari ebya mindu ya baba kira angebi kwa ye mabega wachia vikula mabega ni mmasu
1: ugurunje nyo
0: abo kumu yongo wachia tambuli lako
1: yongo
0: yarundo
1: kulabika
0: eh abako eh banabiko ebobo ebali
1: nada muimba kwa munni
0: eh kakati
1: eh
0: ngena bawe mbozi aka kali kasitoto kami okami ali bulai
1: ngena bali
0: kulokusatu
1: kulokusatu
0: ehe
1: nonyako
0: ngale
1: kali dadi
0: ngale dadi nja kunonyako mnaye nange njagala kulaba ku kali okinzi demu ne juka nyemuko bana basaje bagiranga gabako ate bigoyi gabati kayo mnaka ni mabega ni maso kali omuntu kayine bine songovu ori ngo mabirao nega ile bine songovu kakati abantu sebu kali yo chachali abantu baka kasizwa ni kali yo chichali nenze sikiwa ni kali yo chachali yo wange sebu
1: Joseph
0: koma simbi bagamba chi kali yo chachali yo abantu nga bazinira ddala mu nyimba za balala
1: ni bazinira mudda
0: oli ne efulo mimi na kwata na microphone ne bamufuwa no mufuwa eh
1: nga yaba de ne kazu
0: eh sabo nga yefuda na nyini
1: eh efuda na nyini
0: agegenya
1: Mukoma
0: simi ne jali. Mushima nyite kakati tetukula akulana. Eh. Ya ndo tuba gatuchali mumbere yakali yoshi gachaliyo. Dai. Obanza kuzi. Kakati munange gamba wanji munange nga tujira tugenda kazi zeye ndongo yange zizeye ndongo yange mbawe mbozi ya kariyoki kakati tutu ukena chisajia tuwe yanju badu emu sada yele ama sajia baka bi ba ingi deda professor masada ama sakupanga ingi na wawo ama sajia baka bi banange badu sade na katuka mati kare no banange bandu mafe mwewale kuja no kuwa gina mwewale kuma banange no kujidi deda bale mwewale kwe mwewale emu singa suka tuwana emu si MC MC ya tuwana kati MC mkutuwana wama kwe netufimba netufimba kati tutu ukenda sajia aba sajia tuwage netufimba ngabu wamanyi mnange nga mkufimbe nungu ya bariku bagenda tuvimba bulungi nyo sejeride omusajja wa kabisa longo spabije Uganda aulonga tanda tandi kakweita wakajambia bine bya kajambia abitandikide nunga akuzi bine byo kweita wakajambia abitandikide nunga akuzi na yeri twagenda na chisajja nanti nga spabije si wakajambia
2: nga ye super DJ nga ne dia salon kutaliina kali aduale omusajja wakabi DJ Danio ye majiga kutaka mazo kupenga ingira u DJ Danio taiseka aya zene Fatuma
0: bae kati embozi ya Fatuma yonja jiba walulala na yenu katugene musonga yokube byuma katituka wo omusajja gale emusinga gamba edu sababa na abayimbi wabula yo babiri endonge ekolere ebula yo abayimbi babiri endonge ekolere ndatuli eri tuwominga tuvimba kati ebiseera ebyo nga nebyuma bine byetukubisa laptop mayinjanga toyina kikyo tugendera kugenda neka flash koba neka memory card ngoteeka mungu okusabula endongo ngekolera kakati twatuuka enakisajja MC n'agamba mbu wabulayo babiri abayimbi babiri bokka endongo ekolere abayimbi ababiri abo bagwayo bayimba nabo nga bavaayo kati basemberanga mweno dansi asinga eyo bakubaolaga abayimbi nga bagira DJ bwasetinga kaze tuba tuli mu motoka nga mbabuuza abaye ani addaku kali bano babije baddamu kwefu mitafu mitemba begeeyo unagenda tagenda unagenda tagenda kali Professor Misanda yali wabyamiza nnyo DJ Danio wabivuga ne super bije wabivuga nga ife bakaliba abe yagera okubendonga ekolere munaye kati nga nze ndike empeekera kati nga natambude munange nga tetunaba kuba byuma MC nga atuyita tweyanjule MC atuyita abakozi baffe bannaye mujje abantu bamuweereza babalabeko munange ng'abantu bonna buli omu atunula emabega yebuuza oba bagenda kufulumira wa oba bagenda kufulumira eno oba banafulumira eri buli omu ng'atunula bwati abantu nga bakola obukubo nga munaana buli omu tamanyi watuufu bwayita bakola obukubo nga bakola MC nga ekimuvimbisa kiri kimu ekisooka kutwogerako ekyokubiri MC nga yeyeka amanyi wetuli yekeka MC nga yamanyi wetugenda okufulumira kati MC baba muyitanga ni banaye oye chikoloko mbuba ya ni chikoloko mbawendo leo liyali weti ebali inga kundongo ya mnye nakani ole ani one yesi mbye weli antunda hometown sajia ye kubange yivyo yindwe yu mao yu sajia nanupa we yesi mbawo kukali heyo tufeyo na ye MC kanga ya manyaka kubwe tugendo kuhitira tuje tuguke ku stage stage ya biranga ya wansi je singa bakubye mu ekitala kada atebo chinyenya nyenya bo chinga ekitala na choga chizikira tucha gara jodi jagala kumanya tutuka tujja tutuka ku stage sebo twatuka ku stage ngo nizo gamba Fatuma muweleza wa kumpewo era batwagira botene na so yanjula basebe ne banyo mwe wale kujja mwe wale kutwagira abanya yenze Professor Masanda era empereza bya mizanyo program na yonga jogera kadi Professor nga bako nga zireta bambi nga tuino ko yanjula fenna nange nga nsija basebe ne banyabo ba mama ne batata mwe bali kujja mwe wale kutwagira abanya yenze DJ Daniel Zero mati DJ majega kutagaraga tulabaga tulabaga wamba se basajja bagale bangali hedede nga njogera abanya kange ko no nga nga kuma we bu amanya guna kali nga kuma bwa amanya abu kagabi mbamalirizo okwe yanjula nga malirizo okwe yanjula nga zigenda zireta salongo bali kudembe ajja n'ekicupa kya naire banna yajavu yenanga ajja n'ekicupa ky'omwenge naye nga yeyanjula mwe bali kutuwage basabone banyabo nange mwe salongo swabija kuereza kasiki ka wikendi bwe bali kutuwage abakazi ne bakubenduru abakazi nagamba yaya kakati netugamba waye tuveyo gamba tuveyo abantu ne batandika be na kisajja oyo teyeyanjudde
2: kati bali ba mwita mbambi chocolate zai
3: oyo ngati tumumanyi anyoyo obaye chocolate zai
2: wali uwe langa waka kazi masa onga kaina kalacha dai ndaka kazi kaina kalacha kakati mnange mbake nzane kwa tomu zindaro mbapo omanyo msajyo mkuju kuju ne kwa tomu zindaro ono mwaka loku mumanya
3: awakazi yeah.
2: Mwaka loku mutegera yeyanjule aba gamati yeyanjule mwani wamuwanike mikono tuwapeku neba wanika aba gamati mwaka loku mumanya yeyanjule mwani wamuwanike mikono bana yengo ino mzindaro ukoze sabantu nga kwa kulina masao aba gamati yeyanjule mwanike mikono tudemu mbabili wasatu wana naenga temuweze musoke muhimilila aba gamba mani nga ye mamine nga uwayo wantu bakiriza weyanjule
3: basewe neva nyebo mweba lukujia mbambi mweba lukukuliriza radio
2: yoni wajitue kao
3: na weyanze Fatuma na chinji little mom hey! Mazana DJ Danio Dadi wama to
2: Kale yosie nsonga Wetu wama kustaji nga tuwazo kube biuma Omuyayi anonya bijenge moto kesimbula Chosa wa muenda Rabari Sebo super Mbade nila bide Kwa unabade na koze sezayo kukumbizi kakantu kafikati waka itanga kantu mbaza fi mbazi itanga mfa na adina kwa seseza yuko mbaza fi sebo kati kwata sebo mwendo kwe chino mtu omwe mbizi ngozi jewa omwe yejo kube chifurunga ina kilo ze mbizi biri ngasike tuba tusimbule mtu katufuwa yu mye inaduke misinde adina kwa seseza yuko mbaza fi tata kwa mgede muli yeko na atuwa bali na kukulile mbizi tuli mumotoka tayagala kutula ganti baamu wade mbizi nega tuulile mbizi unya kati bucha kumachia bubacha kumachia bali nga anko nkone wange jena suze haja bulonje nyo anko nkona ampita bulonje nyo gwe dan Baba Dan, kwenze ntiso Soko guleo Osu zotia Mzi mwakanya, osu zotia Fatuma agenze Kani bambi biyako la agenze Kani biyako la bambi Fatuma manyeti nalide kumbizi Fatuma agenze Kwenze tia mwadiye basi Kena kola anti ya batide Ati bidebi ya ya kafira kibia tuwa dechilo Yaba dembizi na eze kende jiria Mbegwe mbizi ye goro jimanyi Mbizi ye goro Bari ya msoja yeke ya kule vya fayo Yaria Mbizi ye goro Enawe ukubi ya kaima ne kakaba Mbuna ya gara nje chencha chenfazo Nenzi chukile mbaga Mbizi ye goro

Gwete we unya, we genda mgenzi maso na kuhulitisa. Tuba kuna kwe unya kuna, haa. Awongo manyo muimbia wabai ya luimba. Shitakede kata ustairo ya kadongo kamoru imba mba dendu mazi. Hii, elaga dikendi kodi nze kako. Geda gede wa producer mugambe tutambulide wana. Tuba tutambulide wana. Na kugambia toko la chimucha kuhulitisa chokao la hulitisanga na kasento ufuna. Hulitisanga na kasento ukulachi. Hulitisanga na kasento ufuna. Waliwa wakubie. Wawalide kusente wano. Waliwa wakubie kusente wano. Mbona ania kubie yomu tuwalo. Nono naina kubie yomu tuwalo. Namatiro sobora. Namatiro sobora. Nakubie kakaga bitano. Ono nakuba kenda lunana. Yasose nakuba goma shitondo. Lukaga. Wa boxi nabameka katiri kakawumbi. Hey, nakuba kusente. Hey mama, ano gambani? Angi yagala kuwa kusindwa.